0: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ Tengna dangargung ten choni na rangshan ge yishu ge sakil mang che hi ra ngoluk ge lobshuk ge sakil dalak ge shang dang chungdol korzang di chir chung chung li kang chung chung ya na kachirin di mandu wab zi ge se gokhe. Temli shangchan nangkir ge sakil ge zhantagan choni na gandam tongwa ni khachin mo ge namshin dere. Tebjin tengna nyangkir ten choni na rangshan ge yishu ge sakil mang che hi ra ngoluk ge khjilso ge sakil di yang chir chung chung li kachirin di mandu wab jiri ye se gokhe. Temli shangchan nangkir ge sakil ge zhantagan choni na gandam tongwa ni хэтэн мог намшиндэрэ тэвжин хонхог си баатрэна дэрэн гүмүмүлэн цонина рэнгшин гэ чэмэр либра чэндэг сакэн дэн цонина кэнжэн цэмдэ бабжирэ эсэ гокэ тэним цолуг сакэн мэнчэ хира ишуг сакэн мэнчэ хи голуг сакэн мэнчэ хи на гормо чонгчэ дулан гэ шэнгдэн чонгдэр корсгэндэ чэр чонгчонни качэрэн дэман бабжирэ тэмэн шэнгчэн нэнхэр гэ сакэр гэ зэндэган цонина ганнам тэнвани хэтэн мог янамширэ Ari tering ge san kan na ye tena chi wa kum da ni tering ha si kong ye lang sheng ge kwa chung zo de ga nam si ge ne chen de ying nga zi jun zi gan do di xie jue le sa leng sa kan di gan nam tong ani khe zhen meng ye nam si ren jer jin de ge zho zhen go de ge ge chi ge ni go de ge ge jie bu den zhe le du ge sa kan di khe zhen meng jer de ge zho zhen go de ge ge zhe ni go de ge ge ye khe de khe de ling kan di gan nam tong ani khe zhen meng ye nam si ren jer jin de ge zho zhen go de ge ge ni ni go de ge ge ju zhe de 공호그사근디 간남통안이 끝진몽이야남시른 저진덕조정 고르트만가니니 고르트게 주시렘 답지그사근디 간남통안이 끝진몽이야남시른 저진덕조정 고르트만가스므니 고르트게 지치렘 이수제르그사근디 간남라바니 카치른 리마바비야남시른 저진덕조정 고르트만가치그니 고르트게거렘 아르마칭그사근디 끝진몽안이 차르충충바비야남시른 저진덕조정 고르트만가비제니 고르트게게브제렘 Tenshin ge saakin di khchen mangjirindag chochung gortke ingag nini gortke ingab chetigde. Na gormo di khchen mangjirindag chochung gortke ni gortke ingag chibdende. Tatung ge saakin di gannam tongani khchen mongya namshir njirjindag chochung gortke ni gortke ingab chongade. Rtongshkur ge saakin di gannam tongani khchen mongya namshir njirjindag chochung gortke ni gortke ingab chongade. Tlgambam ge saakin di gannam tongani khchen mongya namshir njirjindag chochung gortke ni gortke ingab chongade. Pien ge saakin di khchen mongjirindag chochung gortke ingab simni gortke ingab chobjade. Khutu ge saakin di khchen mongjirindag chochung gortke ni gortke ingab chetigde. Mienghe ge saakin di khchen mongjirindag chochung gortke ingab ngani gortke ingab nyekhare. Huazung ge saakin di khchen mongjirindag chochung gortke ni gortke ingab chobjade. Xionghua ge saakin di khchen mongjirindag chochung gortke ingab ngani gortke ingab nyekhare. Chaka ge saakin di gannam tongani khchen mongya namshir njirjindag chochung gortke ingab simni gortke ingab chergare. Khchansa ge saakin di gannam tongani khchen mongya namshir njirjindag chochung gortke ingab simni gortke ingab chobjade. Rethering sankan la jitna chu terang nyang gur ka war kum den zonarang tan nga sik rang rang sing nam chen sel le tan battery na ta terang choni la rang sing nyang gur de yi chu ga sa kal mang che khi rang go lu ga chi lu ga sa kan de char chong chong ni kha chen de man ma ba ko khep tamani rang sing ga sa kar so so de gan nam thong ne chen mo ga nam chen de la rete rang terang go mo da ne zong da tang ta rang sing ga chamar lup se jin la chen de se jin la de ga sa chung tho sa da gan choni na khang jang zam da ba ji re se ko khem ta ne chung cho lu ga sa kal mang che khi yi chu ga sa kal mang che khi go lu ga sa kal mang che khi na gormo chongchita duran ge shingdang chongdol korzgni chher chongchongni khachin de man da bab jere se ko ka te chenga da chu war kum den chonina chu ter gong ni zong da ten nam shin daram ji yang chen chhsa wo jo ni sa sa la hi zan chonina da mong hang chen do ni ma chiga chu khang la su kon bab ko ni da khang jang zum zum bab ko ni den da hang chen da re la te chenga da ni par da shong da ni yam ran jong khang ga pen da chang ma ge jam da den ji ge shong da ni za zu ra tong tre chon da ha chang ka chen ni ma chiga ni par da chu war kum den chon khang la su kon ba ba dang ten da dang da yang nam da la su kharam ji chen chhsa wo jo da mo chan da re la te chenga ni par da lawalas ko de insam ge jentha tang da tang chamba den chog da hoen gu ge jin ha chen ga ge chi ge zam che chen ne jam de lob de en ji ge ne chi jim chon ne wa ge ka da ge ne chang sam go kong wa dan ba dar jin te de ge zo chi pe ni wa ge ka da ge tang dar chu go na chu go nyor ga sa she de ti ge sha yi le dan ba dar ji ka par ng chang хчиг бидэгэни хчиг гэвдэнэнга абдандын хсам абжал
1: дөөмбү ламиг демо нэгна ёл lam jeg ni zun jo bo chen na sa
2: de zil lam

yil kang to shin yang sa tung to da jing li ga xsim ge de ni zhan tan la song gi ba de xin zhen ne ge zhen dang zhu di li shi ji ko ri ge ma lan zhen chung dan ni ran ni ji ti chu la ran tung gi xi bu de xia ge

0: ཁོན་ཅལ ཕེ་ཡི ཀིན་ཅེ ཨ་ཏ་བ་ལ ཨ་དེན་ཅེ ཡ་ར་ཐུན ཀིན་ཅེ རམང་ཞེན
1: ཁ་ཏམ་ཅེ བེན་པ་རེ་རེན ཏི་ཅེན་བོ་ཏ་ཡིན
2: ཏི་ཅེན་བོ་ཏ་རེ་རེན གང་ཅུང་ཅེ སེན་ཁ་ཏམ་ཡིན
3: གང་ཅུང་ཅེ་རམང
4: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Again, so no randen lena, a dancy na de tangi, ta gang kongena, matsi tamjil, a yanchena, gang kona tsunina, a ta matsi kong, topsug shawara, wuchi rini, songchupta, simjikali candelisk, tali candelina gorim tunina, a rangila nyuwa candasinina, a wuchi rini, songchupta, simjik gorim tunina, ngati nangi pertena, tonashe gosa kanskiok, a gang kongena, samtitan tansil candayok, a tandala subi, a ni mampu sinina, samakadaiji, nyankanamina, a linsini munju var. Masjid dan yonja, shuni na agen kongluk kalamada anshi na angisi na kadashi bingursum.
1: Khtam tang khtam zini, sim tang simabich. Tun tang tun galangni, li tang liigjabch.
2: Cungun na woshkila nongchimje, gangjong shenang lintana nyambara gansishi.
4: Wei.
5: Wei.
4: Oh, gen sunu gandan la kan kan za.
5: Oh, ya ya, demo demo. Chu harja ta sina.
4: Ye ye ye, gen la demo. Demo demo.
5: Demo demo.
4: Cheki tarang nga lens na tikta japchu re no kwatin chesne.
5: Ya ya, ta chu lens ng chari she chu go ko pu yo no kwatin chi.
4: Re re re, kwatin chi. Gen chala chunji na. Ta matsi ko ochi thop sura. Tani ochi argini songchobra simji dagle kalin remo kharsan terang na lenchin ga sui dayok a matsi kon leno shawande na chi shirtai shirting korum thone jina ranilan disam ba sinu ga nyuwa a wachi yana mawa ga ochi argini anzen chung pa sim ga chi sentum da a she chu ni na dang riwa yimo
5: re de na ta nyen kan chugo nam ba tāng nī shēnū nāng nā nōr sōng sā, tā sōng sā tī mō māngā yō chī chā rā. Tā nye zi kī nye cī shī zi nā rā. Tā tā wā nā kā ngā lō tī kī sīm rī wī jī wī tāng zi. Shā wā lī rā lō jī chī, shē sīm shē wī jī zi ngor sōng zi. Tā tī rā ngā rā ngā chī gā lō rī jī zi nā mā shī gā rā. Jī rīm nyōng wā, tā zi nā tā mō shē nā yā ngā tē chī cī kā chī rī nī rī chī mā chā nī. Tān chō tā shē kā rā gā mō. Dimozri da yinara, tanti nang dhani rangay nyungwa zga zaga zhiri yuka nyankan tsangma jabka samlu jiri zi yinata samna yin.
4: Aganlaga yinna payil gangare, dhani arambajinda lhobta chige jini, lhobsuga shawa chige lini, dhar gini tanzi khanla sukpa, botalaga dodomchula sukpa, dhatawi likung tagla yinna arambajinda yinna chige jini, andagi arambajinda yinna chuu. Tamkiz gandur dhiz shenugu jini, tā rāngā yuwa yā na chukka sāṃca yā na chukka tātsi nīngi tīn ālāng nā?
5: Ō yā yā, mā pāyū chukka kīwā gīn, lō jēk tūni tā tāna lōpchōng zi wā nirī gādān lōpchā zi, tē sūngi lō chīngi gī tūni lōpchōng tārshīn. Tāni lō chīgā yāng chī lōpchā nyō chū rā, tā tārī tā tō shantān tūi sī chirī, tī chī sōgzi zū yīli yāng hāchir dāwā dīngi zi gādā. Lo chiksum ka toko tani ta yara solu mar ki tun lopcha ka marim zancha deshi ki tani lo vizhengo ra. Tani danchi tongi lo ta lopcha tari girgina zhagi. Ta tari tarong lo chitki chibdan re ta yina ra. Ranga loma ranga ti chiki chini ti mozo re. Re ta yina ra ka te kawa tang damba ta girgin chua girgin. Tā ākā tāṋchī shukhuā tāṋchō ākā shiādhūpa shukhuā tāṋ khuāchīn dōrjī lōshī tāṋchō ngā chū yāvāngjīn lōshī tāṋ tā tāṋ mā tāṋchō ākā kukmūzhū 다 정말 그 가트나 그저 지금 막히네 언나 뒤 홀다 그 담치 정거다 로얼 노우랑 강대 파치를 고모 고모 고치야 암만 그 꼴 찌기 그 꼴 냥 빈지도 다 나도 그 꼴 그 제저 그 점탄다지 살름다지 다 디모 망아틀리 다다 다원 그 시라 지금 당서 잡나 Rangka so jingar gini ra te tani ta hongka maajit ka tge zista muz zhigtang ni. Ti muz ri ta mi gherkin loa nga yene yamar ga netsa kaanth ka thuni tina ra Rangka shikni lobjong mat ta shay gu ga. Ta chi ga marim ga thar shinna zika chashin yena da yuanden yena da kaanth ka chumji na ra ta chi ga waga menu ga chumji. Ti li chung ti lobja chamo jiu len tan do li ra jiu len ka maajik ta lo chini zika. Tani ta jachi jiavzi lo ta di chunga mara ka chimo na nga jiu len li. To tongo jiu len li ta tangyong mara ka kai de kak. Tani chi ga zangu zika nyi gorme. Nima simchi chizika chumji na ta yayi de kak na nga hara jiri. Tani ta lo zi dana chi ga yayi ka de kak na nga chi ga jangmi ra. Dimo zi yin yin. Ta yayi ka de kak na nga jangri to tongo chumji na yayi ka korka tana yinag zu tiri ra. Tantro somra yukwa ri yawi de kak. Ta na ranga ta chi ga shiga chi ga kuwa ra ma kunna dimo nyang ra yuk ra.
4: Yari.
5: Tazi ili ta yin na ra kri kozi ili. Tanjig lo zhigizhigni nga karma zu ta shadum ka karma zu karma chen shmi nri. Tani ta lopta gara di chanyong mrig di kak nani chu shira tani gergin gos kuk. Tagi yena ta chi chanyong mrig di kak ta woyig di kak re. Di lharja kyo nga tam na jilang kuk. Jig langi karma jachi changa lonsung na. Tā chō chōngjī nā jāyīg rā wāyīg nīgā gā tā chī gā gā tōg tāng tā rī tū zī rā. Tā nīmā sīm chī shīb chī zī yīng kā zī yīng wāyīg gā tā jīng gā sī chī, tān chō lō tsā sī chī. Tā lō tā chī mū gā chī shī tā tsāng gā chī gā jī zī lāng yī. Yī lī chī gā lō lā tā gā jā chī jāng gā gā yān chī zī lō tā gōng zī pā.
4: Ari
5: war tani Beijing hokta chimu na zga songe lo chigra chiga yang tani sab jong ze ye tan tro ti war ni gap chu konga ra ko tik ko war te wo jong hokta chimu ge chig dan ren zu xin de ne yang gir gen zan ra zi ye ta de na mang ga ta ha chi lo gir ya
4: ari de de chu do kl a ge lo ta ra a chu mo ge hop chi na ne gir gen ge sha wan de de ko mo kam de na hop chi su na de chi zi ni
5: ta chu lo mo ge tu hop ta na ni ta chu tri ta chu marim gen zen cha zi ri tri ta chu marim gen zen cha zi ga ta ti na ne ta wo nang ka chom ba pu den chu ke wa ki mo ma nga zi yong yo ge hui ju ji na a chu tong bu ji a chom de nu ta ge ta dong tong chom kin Tantro nyangang dhikin dhila dhya, tantro dhola, dhaba, longrinchin, ta dhaba longrinchin dhi chu chungjina, ta zhigni nanga samnu dhimudri, dhashi dhondro. Ta nda chu chungman dhantra, ta ga chulumri gaitun lopcha gandhantra, dhinangni tharchinni. Dhi li ta chungma ga rangrangga chungji, rangrangga lopjongda dhehteni chungma dhavar nangka. Na tambu zi ili, tihi ndiyo zi ka tsige zi chik lonsong no tsu tamu zi ri.
4: Madere.
5: Ka te ta rang chung ke zi ka kor zi on ri, ta re kung zi chi, tan chuo ngolo yishu zi chi, хайши хэпи харацра та кчк капте тил хосу тинг тэри та цон рендер зила рендер ели мен зэнча ти капте та антон лан тонц та цу сунт нэнг ккорт та шанчин г зили та те мон рендер зили ту мудна та та цу ти зэнча те нуми сена жини чи дэво тон юни тавар нука та хосу г тони дэво тони Tantro tsongra tamuta tiin ryo tono ni maa ziyo ka. Tino ni nyi samzha zika janghi tapu ga tagma talon sunza.
4: Na re re re re re.
5: Ta tsongji na azo ta tangyong marika sacha. Tantro tsongri ka cha tani ta kwen zhugji na trashi tondro jiga. Tantro tagmbam jya jiga. Long rinchin jiga. Traba jiga. Та цума гэдэг тамаад лонсон казгийн
4: тестам чусаргаар сэргийг юм.
5: Ой ой ой там чукшар гэтри. Та цум мөрг бүгдээ чимү нааны та тэрэ тутун цумдык жонлог зүтг гэж та.
4: Нари.
5: Цумд жонлог гэдэг чилий тний нари. Тани та жигни ди пейдин бүгдээ чимү нанга сунг бүгдэн зээ танг ширай мэ танг ок зэшүр квази. ओक जिस्टिक लोर्जी दे ते तांग आरंग काश होतंग जो ता सो छजरी देना ते कुछ कोसम लोता ये कुछ कोसम ने कोर्जे ते सोल मगने गिरगी ये लांग सुकुनो ता दोन देश रुकवा के ता टोंगो ना योला मेला दरे ते लोटलान्ये तंचो ती ना तनी चोंगी ना ता जो चन्ये रुपे देख तनी चन्ये रुपा जो जं तंचो ता Tsuwuta chadirin zeshu rikwa ra jirte rikwa. Te taati loo chigira chikaran kanga ngomi namu zili gergin chul hotela nye aranga tokwari ona sunni gergina shera tihi timuta manga zili. Ta kaga nga aranga chongina taati chaskuna loo chi zina nda jirshuk de shawara aranga te chi mahindin ramu te tiga eza chi Sawuz kinyan sunza.
4: Nare, nare, nare, nare. Kaabtu te gen cheche ge chukwa nani gina ta yang gergen patashunga maaz yoke mo na. Gergen sasazu yoke.
5: Ta di kaab te gergen yeli daunu kaab te chumji na ta ta ngomi zena katin chiwa ta ta ala khartung zanga nga cho parshin zatchala. Tantro ta cham chama loma cho de kakra tamu di shijira Tehi chomji na chigi nyangagri, tantro chigi tongtong gukkur, lapsha ara nambar jewi gatsi si chinan rari, tenri topa si chinan rari, chigi salam si chinan rari, ta timu ta chigi za manga za tatsa, ta chigi za yin rungu ili chanu ta parshin za chigi za chigi chili timu za ila, tato wata chomji na ta ngomi, Gekin kong namba ga gachin ri. Tantro gechung ina ratari. Ta tikakte gechung maan ri. Ta gochik chani ta shaksun no sanji lo shizu. Tantro tabar yonu gimnyin lo shizu. Tantro hanchin ni ta namsi tamrin uji. Ta ndiki ngachu chomji na nga tili lo tsgezi ka chigara ina ra. Ta nyam ga gechung ye. Nyam ga girgin ye. Tantro hartsira ta samlo jiriye, tamo te ili ta maji, te tawi koryu ta tsongji na, ta nyezi na tsarlong che che kuga, ta koryu shiga yukwa zari, ta samtangza.
4: Re re re, ganla, te na ta ganchala tsongna, tsodo kila giyel hoptayi na, chukwa tsongu margil hoptayi na, chukwa ndamo ni na, chiga gerginga shawan da dhavi, gerginga shawan dhavno gu, ne na, chiga chidum rangzha, ya na, chiga dom tsika tsatayi ni na, kabdazga tsika chini ishe na.
5: Ta te nyunga chenpo zi na, ta ta shechu kamuri ta maja, gerginga shawan te la teni, ranga hovjong tsige za ta, chiga tishwa tsongji zi che tsa. Solomari getun lopta yenanja, Solomari lopta chimona yenanja. Chaza reta si china chini, ranga chomjina shafchu ka jansim gugu ka. Tantro jenga mkhui nyengu ka. Tadgu ta chomjina ta ranga nam yenara tanga langi tari. Tia hanchini, loma chu ngugu e, loma chu chiki kokun lopsu zinanja. Tantro... ke chomjin na khipsha yondin zi jang na rāṅga tūtūṅ khī gugā. Rāṅga mā khī tā shē kōtī tā tū, tā tāṅ mō shē nā tā tūkū tā gī gēng cē tāṅ tāṅ bā zā āyīn dō nā zā rī. Ngā nā tūtūṅ lō tā chī mō nī gī gēng yā tī nā tā, lō ngāṅ nā nī gī gēng jī tā tū, gōng mō rāṅga shē rā chī shā rī ā rō, nī nā kā tāṅ tā shē gugā rā, dā mō tāṅ tā zā rī tā zī rā tā, mā zī tā zī yō kā, tā zī tū nī tō nō tā kā gā, Soma cho lushchi chepu zu mayunga. Ta ranga sema zungi, di chomgi na dhigrim. Tantro di chigi sabchindari, tadgu ta yiku ranga sema zung tangi. Nangka mi chomgi na tondagandamu chadzi shachiri tadgu ta dhivshik hui chadzi yinni na. Ta chama ranga sema zu zungi dhigi yili ta shirtanga samjik miwa zi nanda. Tantro ranga khibsha yundin, Tantro te samlu tungju tumu te chungji na yashchi tiga tiga zi tun sungzi.
4: Nga de de de de, ta gergenzgi na lopcha chadiga zi ka kshanchipazgi yi gugzir gungu tari mu?
5: Ari mu.
4: Tani?
5: Ti anche ni ta gergenzgi kunu ngomi ta nganche ka azu wok sojinga rini na nasha kunu givi shinye na da gergenzgi na da ta demu chay tiga zi ta kanzgi ni ta lona mari. Yena ra Ti hanching shabchuta ti thuni chomji na lamtun shukhtun tantru mkhuyi inu. Tantru ranga ra chig ti shukhni chig chaga chigeza chig tagi shukhtun ri ra tantru lamtun ri ayika. Ta tatuku te chomji na kshir chukku niga che. Ta tham na chukku chomji na zantra gan.

0: 코로나 송수초 땅아 멀지도 도냠
1: 냥크남바 당디 고리 송수초 땅아 멀지도 님시비 잠비능데 사땅 아초완나 동우미 와르탁 젠다유지바데 지셸
2: 니스퉁 니엔가르 다흐슴비 치브제닌 Korsung Yipshirul to Korsung Shekub, Vichir Jiva Chalan Yavi Sapchik Jinile. Di Deni Zung, Mangla Liang Shu Jeservi Sapchik Di, Jachu Tongshir Mungu Yisma Gangmel Tajang. Tangkub Jakshil Shungwi Liang Shu Jen, Selang Rashi Sokchik Langki, Sokchik Jakshin Shik Tajirshing, Stamu Wadang Liang Shu Jay Wartan, Chun Kang Janji Hegu Shikib Jayule. Hegu Di Parunna, Gangri Jau Ying Marshi Parchi Jay Bajum Nang Tumba, Jemangni Jemang Tan Jobin Yule. Армалхоо үргэж ангарчун кэл хсаан цордул шайл цакэлд нэртүн нэрсэм лоны нэртүн нэржи луард марши парчи ангангаи хсаа иг зэрнийн барлын тав юула домби ярангча тапин ан хсаан цошив цалин тэн нивжа дан говжил шийхэн хорси шина сатэр хсаан арга юула нэртүн нэрнга лу лортулд цорхон бу шангу хса гожив шипи марши парчи нан хсаа тэгв делэн ан гэнжи тапар масл хсаа хсам барихчик нан томби няри чин сэнтур го юула
1: Da tong bei chuan qing gu ke le ya ke ren bi ren shong song xiu ke le ji ni tong ni he lu ren sa ye zi nin la da shi bu cai len tu ma xi heng ni tong ni ji lu da zhe wer sa ye che dun de ge shi le xian gu sam de de ge shi le xin ji ji cong me de han li si ji ma shi ba qi jia ge yi ren ji xi na san a den yin ji tu yu de ji su ge chi ge san ne nga chu chu bi ku ri ge deng te ge jie ni ni jie ni ri 参考他尼经没人了先看他尼经他个肯定你中国呢国来是为三月这个期中不是期盟啊等恰不叫期期为亚克不经吧等国来是为三月期这个中国有了从不同根呢中国三月恰不空所有等影响生生中一了亚克不知冷等多来中没亚克不知冷从人家等看呢这个的吉林宁萨克林
2: Dartan Tsormun Jig Sayar Gichi Jangbur Halam Chirtung Nibja Sensing Tsogni Sakhi Jiachun Pachir Chili Jabjima Bum Jetang Chabden Sene Tsormun Jif Chi Jiachun Chili Jabjima Bum Bden Dang Chagni Stongni Samja Yene Tsormun Jim Wakung Subjona Jiachun Shega Yen Sayim Tsogni Kilim Bi Kogjir Jigar Bibi Damband Sandani Dongi Tor Kogjir Shimarile Sayim Tsoi Gomshi Lagjina Nangargun Nagzan Tsoi Dirim Tso Yene Ergenti Selhebzana Xan Jianyong Dabshanbi Daitag Saug Mawi Saakungsa Kazin Chota Yongi Bi Xa La Chabi Nyanka Lhagda Chi Long Kormur Jankam Udagchung Katan Zhongbshe Bi Jankam Udagchung Wa Na Xa Dang Chabi Erjianpam Zhongbo Yin Golo Gori Rangchung Kalar Machin Zhongga Jankam Nagchung Wa Danzan Jamcho Na Di Zhi Jigchik Yin Lodzhi Tag Nyesa Ni Xa Dang Chaba Nyongtar Yang Tang Samni Bishay Yula Nyachir Xa Yi Khawa Serchin Zhongni Sawa Dang Chabi Wartag Pachir Ma Samjili Mechi Tanzin Jamsi, Nirtung Junga Loni Zong, Sati Songchung Tanzuk Jim Jangte, Xala Tashib Salim Shibi, Xala Chapati Kurzona, Yam Sangibi Donshi Marilla. Sakhperda Ami Machin Gangrim, Tankur Niajintam Tong Tamul. Xayim Tonik Zoyim Bichani, Xala Tashib Salim Shibali Kelchiwan, Jinkum Songchu Shaji Dirile.
3: Shemutin Jikhten Hamayan, Nang Chichi Semchin Vatayan.
1: Zangsim zhongil sakhe jia sa wagyang gong chodul tabse maji jia chi kondun sha jir zhani jankim jia mangzhi yo bari. Zangsim zhongil yakub zhalang ngisi zigba ni zong sanag tang tang sanag gong shenjir janji jishchung tang. Demin rizya nagsu tang matab ji sandi ba. Satang ga nodin jengi hongguk chunzin tang. Lansa tang gangri chiglong jishchung ji mu shiwa sim saya chiglag lagtir shi yo. Sasi shugdi ngokub chayna, yachi sochik dang zhangchung yilinba dang, choyta maashi gongli yachi jay dang zhangchung zhig jaymang dashin yul. Maalag dambi ngang jishchung shiba yil, gamsi rishi sochik jay rikchev yantil ngang tharsu shungshang. Zuna dongnin yobi rikni nyankar nyewi rikse jirba dang, sana dongnin yobi rikni nyankan zhung lawi rikse jirbi, songchung ga panji ngonsil doburi. Dola rungmu na zhunggu nabji jie jienkima dienzhig songyul dang chi kong tuanjil shi sa gaichin shig yin. Dola rungmu yakub zilang chorungun damkil jie nixsa hun lamlig niban duanbil ganglig shi di. 간수 덤클 등 냠드 송츠 샤지르 흔한데 데크망비 냠즐 기침 럭트르 시흥 저정 재미 있다고 지니 고르시부 도듬 촌진 촌용라 캡스지
2: 어다르총 사츠급 접체던 아르니 스코르송 말르 후탄봉은 코르추 타브르숑 요라 첸근 커비 어다르총와 치르통 입자레응아던 에데클 덩덩와 망보시기 론 코르머 첸금진 탑사당 부탄송 시흥 토빈 리언너 흥어급절 자춘 휘체청 흥뚱어르가던 업던지안 파니 흥어급철 차르늄 집자치치기던 정충 지르가 잼투르던 첸금 비슬 자치 조앙아던 정충 입든 잼투르송 자치 뒤치던 정충 집든지 신지르 자튼 니든 살수 슝아던 쟁이 남응을 안 없진 해루이 판섬 제초섭신 요래 처음부터 살라 송축 자제대 강리 땅근 롬버 송축 셰바식만 버 촐러 도지 제 체공 송축던 쟁금 송일 송축 자제대 임비 머리리던 질라 답습 요래
1: 송심 종일 사클나 중국 마슬 타나 고라시비 사캬슬 치 지기들등 리긴 디슬 멍히 제 사클 뛰인라 송심 종일 야컵 제릉 도듬 주제 조글바 동케 체라 촌나 Sengsim zhongyil yakub shilang nanga sa tang chil ma nyung rong ki dedag jihil salwur hi jing yo. Jengi namang rangzhin dashib chalin ma lag ka shini zihdag yangmur nanzi marxi bar chi li sa ya zignin salwur tong tib. Cancil dobhi ji sa tang ngankim war ji tag jenir tang me rong nga tsur dedag dobi tablam nga li mongu yo da ji. Tiengun tigangi tungsang darkab tsuni kil zoro kebi marxi bar chi zhamag jengi dashib chalin la tenbi nga tsi sa kirchang dang che tsuk je peishu go sawir tongtab. Tongke tsa yu shejir, cancil dobhi jen dagchur yu bi songchung dewi tig nir shing u la nguanchil semsi sewa yu ba ni darkab lagda sil yu bar jir yu ser.
2: Zangsim zhongi la sakung se xa la malag rangabzhin je songchub shepi li dun de dirim yerchik bi dingur རྒྱལ་ཁབ ཅེར་ཅེན་ཁམ ཐབ་ཅི ལག་ཏར དང རྐང་དག ཏུང་ ཨ་ནིང་ གོ ཚིཁང ལག་པར ཉིས་ཏུང་ རང་ལ་དུར ཁ་ཙང་སམ ཇོང་ཡི་ ལག་ཅེན་ཁབ སོང་ཅུབ དང ཛིག་ཅན་ བཟོག་ ལག་ཏར ཤིབ་ དང དེམན ཉིས་ཏུང་ ཇོང་ ཨ་ལུར གོ ཚིཁབི རྒྱལ་ཁབ ཅེགལང རྒྱས་ ཚོར་ཏ ཁལ ཅིག་པ ནིབཟུང ཁ་ས སོང་ཅུབ ཤིབ་ དེ རམ་ཅིན ཚན་རིག ཅན དང མ་ལག ཅན ལམ་ལག ཅན ཅེ དེན མ་ཁ་སར ལེབ ཡོལ དར་ཏ ཁ་ཙང་སམ ཇོང་ཡི་ རྒྱལ་ཁབ ཅེགལང གནང་ཏ ཁ་ས ཡར་གཅི ཅང་པར རགས་ཅིབ ཤིན་ན ཅིག་ཏུང་ ཡན་སན དེ ཁ་ས ཡམ ཚོགནི ཁལ སོང་ཅུབ ཤ་ཅེ དེ རྒྱལ་ཁབ ཅེགལང སོ ཅིག་ཅུང གི རོམ་ཅིན ཁྱོན ཡོང ནིབ ཅིག དེ རམ་བམ ཐོཁི ཅེ སོང་ཅུབ ཤ་ཐབ ལག་ཏར ཤི ཡོལ ཁྱོན ཡོང ཅིག་ཅུང གི རོམ་ཅི ཡོ ཁ་ས སོང་ཅུབ ཤ་ཅེ དེ རྒྱལ་ཁབ ཅེ ཡི ཤ་ཨ ཤི མན པར ནག་ལི དང ཚ་ཐང ཅིན ཁམ ཚན ཤིབ རྒྱལ་ཁབ ཅེ ཅེ ཐོཁི ཤག་དི ཤེ པི ཤོལ་དི རང་བཞིན ཅེ ཏོཐམ ཤི རེལ སོང་ཅུབ ཤ་ཝ ཡིན རང་ནི སོང་ཅུབ ནི མ་ལག ཉམ་སོ རྒྱར ཅེ ཡོལ ཤིག་ཅིར ཙན་དབ དང ངོཁམ ཉམ་སོ ངོམ་ཤི རྒྱ ལ་སོ ཅིབ ཤི པ་བཅལ Siri gav zhedang shavar zavi chani lagji fiti, xayi chamji ngarvi jeftan tabtang.
1: Tongke tse yu shejir, xayi jihil jemang da songa tangtani, manam ji simsi sa tang kaitag jenye rindig nyamsil. Dena dashib chalin jen niba cheri shimbin jiwa yimbar maasil, xayi rikche lhar su tang kyaapil shiba shir ngoyo bari jisir. Wanjing ki shejir, Satang di tsuni kila songchub shibi mgmbin suwu na Satang miwar tag jenye rishtungwa mambar jenkim kiamran zigba tang tsuni kila chatsang songchub shiba jil detag yinkhang ya chibi rangshung tanggul da ranggangi tsuwaru da jigni. Mirgja dekil tang detang war tag jinchung sha jinda na dazul yenrang tablam yinsir. Gade tsurngun ni Satang tag nyesa de gangin xe na Dena tsornun shengchina rishchi sugchig sugchib sorpil dene yin kodhigri.
2: Janang xa sugchib chakungji lagli nipa chehi dang, juhi chi pansam sogbi gdiji yinbi chani. Tsornun shengchina rishchi sugchig sugchib sorpil stegni si ratang sugchib dang manji chakshil mi tablar dene chakig sorchung sheba. Canrig shimjig stashib chalin dang, demin ratang pshay janjir yongdarabji lagzil malang tisang dambi. Xa chig liangshu jen tomatak di dangbu nila sandar jitaba shungwa zhila. Liangshu zhila rukram shepi jirim chula rikakig mangpur chayrung ma tsangmar yichi ji kang yulay. Liangshu zhif chapa di shukchuk sorpil stegni chi loo mangpur pijib tangwa abjil. Ratang dar mipa khishtuk dang zhenyir jindram shepa, cheli mamji. Chakshchil rjongdar jif shepa ni canrik dang tambir guwa ni rangshung kamsak tongwa am. Yangna gojig shepi rishchi sukchik jirchub je changzil shivu cajig jirda jim chun yulay. Tsangmar, tsorhung la rishchi sukchik je sukchub songchung talan zombi nipa ang tongtab jik yulay. Tārti rāngrtun nā rāng lā rāngrtun qtāni mē pā nī fsaqtē yung āyīn xī, tsōrn xiāng jīn rīchī sūg chīg sūg chūg sūrpil stēgnī jī zhūrīn xīshun fūyī dēr tarp xiā lē.
1: Nīhtung jibdīn lūr sūg chūg sūrpil stēgnī sī kāpir xīng zhūr jīng. 샤우르 제르비 사시글라 로그츠브셰기 진데 데르군은 데가니 미 제무 포비 살라 소츠브시마뇨 원칠을 잡아 정마 사트임비 미춘 사침 포바 하정뇨 갑들의 시르금 한킹 다동 즈메라 르치 소츠글라 나지 만지시비 르츠르잉 중 지리임비 지스터 쇼브기먼당 소츠브 르근좀 중문라 청미 셈나당 촌미 허순후이 제지르 카프르데 소츠브 소플 데니라 등선비 코치 인간 크르기셀 사 량성 데르근 잡아데나 촌닝성 친 르치 소츠가 소츠브 소플 데니지 로지 도링타 보식데지르 아미 쩨모 포비 사 데르근 슈샤비 나르숑 마뇽위 회도버마슬 멍할리 멍우식라 사차데 히스지 갑데니 종 촌닝성 친 르치 소츠가 소츠브 소플 데니라 능니 폰지른 종고 지흥 디엄기 나르치 소츠글라 소츠브 샤지르 할리 땅스브 땅 응이니르 셰제데레
2: 니스퉁 쩨르글로르 촌닝성 친 르치 소츠

0: 야 능이비 두고 총총소 체난바 데모이나 다다치적 산지 능전반데 이나 총무워크 롱칭거 운동이 감성거나 총시 쪽소 제대로 리시비 대출 가르마 앞지는 거 나 총시비가 체크 다통림 체인 안지나 두고 총총체 리특거 두고 보자지미 리에다나 두고 총총 참마게 영 당디 아주 탐모더 근무거 세라 총총 나 총시비가 슬림츠나 년주 나 총시비가 체크 찬총을 이리거나 시죠 나리와인 Rie tana chi ngawa samga ngomai landiga tanga na chung shipi ga chikan ro lihtara achi lakshiz ga lhobjung ina chamore lakshilak sarwa lhobjung ma shipi yaar wanda limtsin ngomai gato ka lakshil di achi yang shira jungwa zgina Longu na yonu ga chuku chong chong changma ga po jar jim tang lhanta achi tang shigan doon yu iya Kwe pa yuan din kin lha pa tharshin hachiki in jikhtan sal Olongan hipa mung na yang ob je kerb jin te selmani to ko chong chong chang ma gi na yo ke
1: ari na na he le zu he li na na xie le zu xie li ma la gong bang ke gong bang ke
0: ya de na to ko chong chong chang ma ge na wa to la nyun de da cheng ji na che de go ri yo nu yang na sa cha lak shi ge chu ni ja ge nang ni sa yi je ge nang ni de mi de teng ni lak shi lak sar wa zu ge che de go ri shi yo ya de na to ko chong chong chang ma ge shi de nyun go 공정소는 Ritang tangdi in jana lagshin dhin jina yang chuku chong chong changma ge narjib ka longwa markera nyembi waka jali jambi nola nyar yung riva yin. Ritana chuku chong chong changma ge lagshin di in jaku ge tana shuni po jarjim ge lagshin dhatang jali datangi nangtuna ragdi zi changma shi chuyi ya. Tana kongzong so nama sikpi ma chikpa yin yang kanli jali se gunung dhin jina nga chu parpi jau yang na ta pi gulak sikji non ba. Yangna tsarh chokpa, ganliye nambar yawar siya pandan jana kargi zuu ngunsig sunam ga thara. Yangna ringga taan zangwaati, ka zamni kiwa zam mayimbar, ngiwa duinji kihang zangwi loji chukta danba. Tamu gan jana nishtab kargi rigli nu. Dindi yundan chapar jana danu ga jivazgi yana, dita zheng gan jana zhandi kargi xichi nuni. Tawni kargi xeba tang yangna hongtang chukar giwa manchiwar xigbi chukhnu tatashe kyu ka. Tidang nang kargi yinjana aradag jau sanggi tang kholib jirla chukumar giyi se gunonda ta sartang na ninu aradag zhenglin diwazag yu ka. Ta yinna ra yang tamchil yinjana xichi nunu yangna xchanzan aradag jau sara zitang na ta chukuchong chong chong ma xiga atsi tibjin ta tipa garchi kashkalam davjili da tangi xchanzan aradag jau tang jilwi tamjin manga zi chichu xennar dana aradag jau xchanzan gandakura ri chukuchong chong manga zi ka pachir xiyo jir aradag jau sanggi da xchiku gita aradag xchanzan tamchil xsichi nun tamni kargi xsichi nun bala kargi ta njana Orgu ramda marguni, khungra chukh marguni, tamuga kiri xitang niwa dengari. Yung khuili na zuorin chin rambuchi na chukhtang damba. Yung na khunggung khorlu njina jirwi jau. Nda njina kiri pepsitang, yung na nruwa qayil jamba la suqwa. Da sumgoji rangil xigpaga langja langchin la suqwa. Tamchil xitji nanjugni, ngangab jirnjugni. Tamuzgirla, dana ma tamchil, jinru tamchik xigta gargonu. Dain jinayang karga xoonam ga xtubli mannu ga ndiwar la di jeng ga nga tsi ngiwar ta ta kongzang xoonam sikpi ma xikpa yiyang ganlib jil aradag jaypo sanggi tang kolib jil la chukumar gi se gono ga ta lakshil nda tang jaywi nangtun rigdi zi chuku chong chong changma fshet tang nar ta na chungti niwili man zangwa zga cha go na ta ngiwar ta aranga xoonam ga chukda sukgo ga ta na nga tsi ngiwar ta lomnir yukwa yi dambi chi tang jil nang gisi wanshung ga xichin damba ga nga tsu zhignu ga ta xirib ga nyungu olochi ga ngin nyang chil xisha ta tam chil yukwa zga bjang yu ta ta xe galichi nar go ari ta na xuni ngin tarung tang xichin donju yil kongzong xoonam sikpi ma xichipa yin yin ganlib jil aradag jabu sanggi tang kolib jil la chukumar gisi Ri tuku chongchong chamaagi yila zongtanga, kongkura ta yoji nga tsi ngiwa ta ta sarsia lakshil, girdin lakshil, chekhang tanji la suqwa, nga tsi tanda tawi lakshil maaz yoka, ta tsangma ta nina lunzin yuyang gachin nga tunchin rigo. Yanyangnibi tukuchongchongso shunin jinanpu jargyamga na chongsi pegaslim tsinnanga chetta kodiyo nuga chanchong sambu ga nangtun ragdiz chichu ngukchoya. Tana tangdi na chongsi pegaslim tsinnanga joki tingjiri tipa garchil rigbi shkarkongda sambu chetta kodiyo. Alang gyrtsila gashinyo nu dibjinta shila lenjo ga nu amangla lenjo ga nu tukuchongchong chongmaga yang shkabtongdi shibta nyunja tukuchongchongzi loka

0: 这马里下子阿乐了嘞，
1: 这格根巴真乐了嘞，
0: 能何日腾真阿乐了嘞？
1: 这不穿小草，穿草那确实别个吃冷菜椒，就给真真真。

Tani tenang ge huyalu ge pikam tondak tongwi samchir nga ge nang ge zhewa mu gong li ezna. Zhewa qian ni huyalu shi cei lagyong qian bu yo ba. Zhewa qian ni huyalu shi cei lagyong qian bu yo lsi. Zhewa qian ni huyalu shi ba zina, chimo zri zina, nga cei zhewa qian ni huyalu shi go zi. Sem qian zhastag na shigji tang zhawar, devli nga cu ra rintang yo bi nang tun chang de zhewin cu shib kaap shuk tang samzhi xie ni ni go go zi. Chikton gibja nirji lu nag zhun lang shu mang ki gong zhu zhongshan lop chin de gdam shil nang di shay jir. Yuan dan me bi ma na jin na ga nilig me ba tang alai bar ag zhonglig me ba ma yin bar. Semsa zhewa me ba re zi. Nga zi kong ge darpil tongwi yuan dan xie ba na zhewa ngi sen ji la ba de wo xie bar lo zhong xie gog. Doglong chung xie ci lagyong chung tob jang, doglong chenpu xie ci lagyong chenpu tob. Zhewa qie ni hui luk xie ci qie jie hui luk na ranggil ngang yargil jan ten jir la qie la lagyong chenpu tog ngi. Ta huynh zhu jina, zhewa qie ni hui luk xie ci lagyong chenpu yul se gong na dian su jina, huynh zhu jina qie ji zomigirin zha yin nan zha yang na

0: Tani tarang ga huay luk pi kam thondag tong yi samchir rnga ga nang ga rnga wa mo kang ri yi zina huay luk nyamchul shi de di thotab da chuk gu ga zi huay luk nyamchul shi de di thotab da chuk gi sa gu nanda chmo zir dem na luk gi par masil goshchul jang shi gu ga nga zi huay luk shi tab namang chal da dang chuan pansam jetsuk sik tong wa dang huay luk panim thondag tong gu ga huay luk chuay jik sarni dang samchik dang wi jamdiin chua dang lobjung chulun ri sif chik chuay chukchang nga tsu shkai cha la nga li pansam chukbi yacha dang nga li lagbi arghilam adant jikde huay luk ndi wa shir ngung gu ga zi ta huay luk wai goji sa zo huay luk nda pansam na nyam chul yi ju di tuk da kirga wada chuk ju nda da chan ga ga chan bor si gu ga ta Demda alo gi ni ma chil kirgi gochul i gog. Da deb ki nang ga huay cha ga nang ga rini yuan ding ka chunga rang rang ga ngay ni gochul i lagla ni. De chun de chun ya da ha chung ga chen bo de. Huay na nga chi lu chi xin ki chan chi la jim chi la zam chi wa lag ji huay lu gu rog lang chung da xiu di de. Chang mar huay lu chua chi nyung wa dang, gu wa xia ba dang, jir wa. Su pa chi xie dib chi gin. Chukla, tana chaptun shet jikjang chuk. Huay luk shegun da taki nga tsur nga li nantin ki zamchi la ronyong shetan jik badang. Nga tsur jinche mebar huay luk tongjab jeba, a zhonglik dang laglan songdiv sheba. Lechul chenbi huay luk ji shetan jik ngayasi.
1: Loga simki mito chungji chola shene.
0: Ta, huay luk jina gichi... Da zomba bo zga zamchi, yang na huaycha zga di tang zga, huaycha di di nugu shigni, huaycha di di nugu zhoglang zhongda dan zha zhug. Da lo zhugna ban zhongji nara, rang rang gajig zinzhai ni nan zhi chokgo, yang na nyakang nyakang ni na chokgo, yang na bzangsa panchang gwa rai na chokgo, huayluwe zhundi kargi ji yi, huayluwe zhundi rang rang gajig zga charzi ten, yang na zinzhai gong gu huay zhugji na huaycha da zang gag zang kundi na huaycha di ishta azi. Dea gergin ga gobriga ichin dan zha, namo yi da dang huaycha di ishti, huaycha di ishti nugu zhigni kargi da zanji ga zanyima ga gongmu, zinzhai ga chungda ran da zula ka ni huaycha di ishti nugu nyung tsur, chikchiga kabda, chikchiga sopa, di chwani huaycha ga kargi nang tun dara, kargi huaycha ga nang ga da tuandag maa zi kargi chab jin dan zha, yang naga lugu jin dan zha, jir jin dan zha, namo maa yi di na da huaycha di ishti nugu rin tang yo ni, huaycha di kargi huaychata ga nangtun maa zi seman jiga tani damur da sikogu di kyan ga kargi huaychanda lugunara kargi taptang danba goni lugujunda hachang ga gachembore la huaycha lugunara huaycha tabgogu lobjungwe na lobjungwe ngab shiet tabgogu lobchile na lobchik ngab shiet tabgogu gantar kargi huaycha lugunan dra lirka li nan dra lobjungwe nan dra gantar jang tablam zi ga yu kwa zi ka goni da huaycha li lugujunda hachang ga gachembore

0: Jamtin.
1: Ah.
0: Jamtin.
1: Jamtin.
0: Ah. Jamtin. Ta ole pacha pacha zna ta khawi pa ndi pa ma de tonkur kolo jamtin won ba xernya. Ta chor go chi kon chi non jek. Ah karma zu jamtin de ta tngi chor go ni hi sun lo ja te ta ya ta chi cheri jo no ta khig ya. Chevjer gang tik nang ge chevje di nang ge ni chi hi sun de cha ma chen ga da. Ta ni kan ga re.
1: Tamam yaramam ga.
0: Jacha macha. Mahiga.
1: Tangkuri nere.
0: Ya. Jacha macha.

안 돼도 좀 지나? 다 통화만 못 했는데.

0: ཁྱི Tal khuta kacho namu ilera, yunur sachin jari, tanku tsum tsidigla tsukwa, ta shiga chik na tambu zi ili, tahin ji uzga tsige zichik lonsung no tsua tamu zari.
1: Madede.
0: Ka te, ta rangchung kutiga korzo onri, ta rekung sachye, tanku ngolu yishu sachye, hashi hapi haratsara, ta kutik ka te, te losu tinga tari ta tsum jandar zi ila. Rāndarī yālī mēn dzantrā tī kāp tē tā āng tōngu lāng tōngzā. Tā tō sīm tāng nyāngā kā kūr tā tā gā shāng chīng gā zī lī tā tē mōn rāndarī zī lī tū mū dzā lāng tā. Tā tō tī dzantrā tē ngō mī shē na jī nī jī rī wā tōng yō nī tā wā nō kā tā lō sū gā tōng nī rī wā tōng nī. Tāng tō tōng rā tā mō tā tī rī wā tōng nī mā ngā dī yō kā. Tī nō nī nī sīm jī zī kā jāng hī tā pū gā. Tāqmā tā lōn sūnzā.
1: Nā dē dē dē dē dē.
0: Tā tsōngjī nā āzō tā tāngyōng mārīk sācā, tāntō tsōngrīk chā tāni, tā kuñ chūjī nā tāshī tōndrō jīgā, tāntō tāqmbam jā jīgā, lōng rīnchīn jīgā, trābā jīgā, tā tsōngmā gā tā tāqmā tā lōn sūn kāzī gīn.
1: Tē stām chūsār gā rā sār gīw kāmo?
0: Oya, tamchuk kishar gatari. Ta chomu margis vopcha chimu nani ta tari thuk tungu nga zomrik ki zhonglik zi chikajigita.
1: Nari.
0: Zomrik ki zhonglik ta chili tigi nari. Tani ta jigni di Beijing vopcha chimu nanga sungi vopchong zi tangi shirayungi tangi wok zeshur kwa zi. Wok jirtsik lorji zi. Te ta nga rangka kashuk tangzi. Ta zuu chazari zi na. Ti kubchi kosum luta yin, kubchi kosum ni kovzhi te, songol magani girgin, yelang su kumu ta, adun zeshi urkwa gata, tungu na yola meladri. Te lopchala nye, tancho ti nang tani chomji na, ta chig chanyi rikpi dekha tani chanyi rikpa za chan, tancho ta kuchu da chadrin zeshi urkwa ra jirche urkwa. Te ta chik loo chikira chikarang kanga ngomi namu zili gergin chul hotila nye arangay tokwari yona sumni gergina shera tihi timutu manga zili ta kaga nga arangay chongi na ta chik chasku na loo shche zina nda yishuk de shawara arangay te chik mahindin ramu te chik eza chik sawu zikinyan sonza
1: Re. Kaptu te gen cheche ge tuku nani gina ta yang gergen pata shunga maaz ki yoke mo na, gergen sasazu yoke.
0: Ta, ti kak te gergen yeli taunu kak te chumji na ta, ta ngomi sena katin chiwa ta, ta ala khartung changa nga cho parshin zatila. Tantro ta cham chama loma cho dekhara tamuti shijira, tahi chumji na chi nyangagri, tantro chi Tong-tong gukkura lapsha ara nambar jewi gatsi sikin nandari, tenri topa sikin nandari, chik salam sikin nandari, ta timu ta tsgeza manga za tatsa, ta tsgeza yin rungu ili tanu ta harshin za tsgeza chik chili timu za ila. Ta togo ta tsumji na ta ngomi giten kong namba gatsinri, tanto getu ina ratari, ta tikakte getu mamari, Tā ngōchik chāni tā shaksūnū sāngjī lōshidu, tāntuwa tāwar yōnū gīmnyin lōshidu, tāntuwa hanchini tā nāmsi tāmrin wūjī. Tā ndakī ngachū chōmjī na ngā tīli lōchigēzi kā chīgirā yinā rā, tā ñam gā gētū yī, ñam gā gīrgīn yī, tāntuwa harcirā tā sāmlū jīrī yī, tāmū tīli tā māzhī, Te tawi koryuk ta chonji na, ta nye zi na tsa lung che che gu ga, ta koryuk 시그 요과들이 또 삼당자
1: 아레레레 갈라테나 다 괜찮아 손나 아 초도 클기엘 홉타이나 초고 총머르글 홉치이나 초콘더모니나 지금 아 게르긴가 샤완다 드비 게르긴가 샤와 드브노게 네나 지금 흐치듬랑자 야나 지금 지가 돔 츠크츠타이니나 카다즈가 츠카치니시야나
0: 다테 뇽가 쳔부디나 다다 셰추 까무리다 마제 게르긴가 샤와 텔라 테니 rung lhobjung tsige za dachig tishwa zongji zhige za tsulhumar gaitun lhobja yinan zha tsulhumar lhobja chimunan yinan zha chiz rait zi jina chini rung zongji na shafchu gu jansim gugu gu dantro jang mkhui nyan gu gu dadgu da zongji na da rung nam yinan zha danga langi dari diya han chini lhoma chu gugu yi lhoma chu chigi kukun lhobsu zinanda tancho ke chomjin na khipsha yondan zi jangna ringa thudung khi guga ringa ma khi ta shekoti thazo ta tangmo shena tatukuta gigin chaitang danba za ayin ndo nadari ngana thudung lhobta chimu ni gergin yati inanda lhomdang na ni gigin ji thazo gungmo ringa shara chik shari aru ni nangka tanda she gugura dāmu tōndak zā rī tā zī rā tā mā zī trāzī yōk kā trāzī tōni tōnu tā kā kā lō mā chō lūh chī chā pū zā mā yōng kā tā rāng kā sē mā zōng nī tī chōm kī nā dī rīm tān chō tī chī sāp chīn rā rī tā dā kū tā yī kū rāng kā sē mā zōng tā ngī nāng kā mī chōm kī nā tōndak dāmu chā chā shē chī rī tā dā kū tā dāp shī kā hui chā zī nī nā Da changma rangka sema zu zungi dhigi yili da shirtanga samjik miwa zinanda. Dantro rangka khipsha yundin, dantro te samlu tongju tumu te chomji na yashchi zga zga zga tun songtsi.
1: Dede, da gergen zga na lhobcha chadiga zga khishan chipa zga yi gugzar gungu tari mo?
0: Ari mo.
1: Tani?
0: Di anche ni da gergen sukunu ngomi da nganche kazu wok sojinga rini nana shaku no givi shinyen zinanda, gergin zinanda tan demu chaitik zata kandigini ta lona mari yena ra di hanching shabchota di thuni chomjina lamtun shukhtun tantru mkhui ino tantru ranga ra chi di shukhni chi zaga zgeza chi dhagi shukhtun di ra tantru lamtun di ayik ta tatuku te chomjina shi chukku niga che ta tam na chukku chomjina zantagin zantag zinanda lhokchi zi yuti tato lhoma chung nitini kak de chungina kacho yitsum yonda hijimari hijimari ta yinara ta ranga sim zgini ta ching gu mayo tancho kacho chungina ranga chay tumbo zungi dali takhi chung kacho lhokchi yela zino dimu zi sema chik harkindaka hanchin ni ta dari tato chigo yinjin dhari ta zhanba ge chigo shiga yigi ra tamo te chigo chashchin ra ta chepu mekka. Mekka ra ta jayin dang yor ta jang gugu doza ta jayin maki na ta ngomi shen na ta wak shung nyig rayi ta shara re ta sami. Solo mari getun lopta na na yoti tari ga gigin gamba ta khutin zhi lao shi zi chigo. Tantro chomji na wang hui fin lao shi zi ta cho shia shiong ni chomji ra Da chigi nyangang dhari chha tantro lhagda ra naru ka tsombri ka kor. Da chigi manga za chali dhimu da zi yili ra. Da ta mgi zuu cha zin, shima zgini da jayi ka da yinam na lihka zira li gugu ra. Ka ati jayi ngam yina oyik chigi gugu da chigi mua ga da zinu. Di samba ta ta loo chati chagdan zgini wali di semna ta yoka da yili ra. Lo nga denu tani woyika kani ta gege namba zi ta chika daunara ka tamchi shang shu zang tantro chomjina ka shadru shukwa zang tantro di sha shurna chomjina gechu tantro ta chungma ka tagi ramda zhonda ka yili ra ta chiku nu di shura jayi ka yang tagi jang ira ta lhota chimbuna nga ji landi thacho ra jāyīg tāngi pāchir dī tarī tātso jāyūng gata kama tīkchī na kama ngāpchāng ākī na tūmūdhū lōn chūngwa tarī chōmjī na tā tātā nī yāng rīmī lōbjōng chūrā tā tāntrō chī tātā wī yōng lī sārvā tā lōbjōng chū Terung ge niwaad ga tsgeez gachin zirchin tangzo ta sanggo.
1: Nga re re re re re. Ta tsungmurga lopchin nani gergin ga shawanda dhibku no shkabde na bijin lopcha chamo na songwe ta nzishu rikwa ra jirtsir kwa ga ndi shugay na donang shi. Di jine yina di shugay na tsgeez ka shugza mu.
0: Re re.
1: Cherang yina lhasa songmo yina yimtsen ten niwaay uchi re.
0: Te yuchi re. Ta andu lhasa chidgan yu gu tang re te rang jangmu ta chig cheli zinan ra. Mangwa na harsun ishi gu ta chig yil. Ten rewa yu ke ta samge. Ta jimtsan kanyin sana ta nga ranga gosum gulu re. Gosum mara pejin hukta chemu nangmi. Ta lochigra chiga daytang shira yungi ra. Ta ngi woyig dekhna nga ta ngi dayiku chiga chana. Nga tatang mara zili chungjina sandik ngagnu ge. Tantru nga dechiga chandu zara yoku ta zira. Ta te ta chungji na dekhna nga sheli tari changmo she na tawna ka tamu ra inji ma re ta tari chiga channa lakta chungji na chiga woyi dekha ka phabja phabja manga zik tongcha yoke tari ili chungji na ta ngi ku tongu jirsik shungfe lor jiza cha tantru ten dreli chiga lokup chiga wokan zishu rikwa san na timu za chiga chali ta na Tanyi tsamdi nara tsara gir. Tachiga tamu tili ngana tanyi maa zata tomli zhongli ka kurta kaiti tatsu tseze jiyo ka. Tayili ta tatukota tsumji na shingni ranga matsim de amgindan rungu zi changnu giti zhigra luta ki hanchini tsumji na hasa yungju giti shkenz gira luta. Ta nga hui lenji mek. Ta chigi di na, tsongwa ni ato dana ra wuk rini ki chabkungwa re ta, ta tari rinka makhi ni na chadzi na, ta chigi sheli di na, zhongdaka kambu dara kambu za sheli ra. Ta hara sheta ka hui zilangui, tari intangri tatsu ta hui rukji na, kaitu ka jirtsa yin na nda. Tantro tsongji na, ayubzu ge jirtse chigin nanda, tanko kangzu ge jirtse chigin nanda, tanko lhkhtu chomji nata rochi royang dekar, tanko zurg bi kongtok, tanda tsuma chingra hui lenji mek. Te li rata gubzi gosum luta yin tani ayashkaz gata ranga ngwitani yara bhasa chingwa. Bhasa yungi ra tani daya kamaka chigi tinghana gubzi thamba lo chigi yung yungwa. Gubchik gosum loota mgi yubi gunin dhani chonji na ta tongkarambu chish chig. Tantro lhkhtara mga na dhari thato wajong sopcha chimu ga jirse dikhna na shokhang sonam darji zi chiyo. Ti kumdana songi ra ta ngi zuur gpaas kunu chimu dhari. Lhkhtar tina ni dekar sa kunu da chimu dhari. Tantro ta ga tanti kar ga ko. Lhkhtar ta chig Rumi tenchi nangna mushin zika manga zi yoke. Ta to te te ku ta chigi didi didi didi rangara sanki zittavi ra. Ta tsungma ta kage tagi chigi chigi te la. Chigi chigi te ni ra ta nga ngomi yam thar sunzi ta. Ya ta nga shawan dali na fasa mayong thame tre zi. Ta magani dali saman yuga tando tongzi. Ta chidga zi na Adikar dina adu magana gomba ra tamu tana taga tige chiga ta chamsa che tamuri oka tamunga dekar khotogu meka. Ta dekar te chapkunu lawrang tu kara ribkun tu karakana taga tige yona thangra ra. Ta dekar skunu dekar nguma tamuza maari. Tancho chongjina ta chiga adu nyami gomba nari tani chongjina chiga kaisar ga chiga chapjizi oka. Yaa, tantro chungji na mala riwa ga namtharad zuchiga chapkunu. Dayi kura ta ranga chin dhordi zamza, khambi ngombi zamza tazi na munga chachang tagi meka. Tagi ili chunga ra ta shira yongluka ranga gachi. Tani ta shokhan sunum tarji zanga ta ngi tagi rambi chiga triya. Chili ta yaa, ta chi tandangja kunu ta yinju re. Ta wuk rini sa kunu da ta. Chishuk rikwiya niya nga, chungwa rikwiya niya nga, di hanchi nil kutara amangchuk ta dekar sichi, kar sichi, la sichi, ji sichi, ta na royang kukur, 단도 충마 펀숨 쪽바지 오늘이 예뜨지라 딱 그건 같은 노트기
1: 네
0: 노타 나나 손지나 데커디나라터리 어타 원숨 그 담지 쳐지이나 더지 숨이라 걸 나니 무즈크 정이라 던초티 알터 디 던초 가르셰꾼노 던초 리가 남지라 남바 나츠즈 아영그 양지 셰트 다 대빠도 던초 다 지 리남 트리나 리지슨 정마 던초 장송그 지슨 정마 다티모 나니모 요누타 아주 괴차라타나 요누트리 쉽도 지 띠나 땅 몸이세나 데크르스코노 초트라키그메
1: 아리
0: 파나 몸이세나 데크르트 탑코노 대송이 랑거 아니스 띠띠나람 겨오 늦트메 컨덴지 안데 추게 노르정지 더츠그 즈기 니마리데 능니 츠카 차오 슝 먹고 대안친니 따오 따디 녀나 차오 파치 근데 인지레 까까 인지레 나사 원봉이나 디무 인지르지 나테 아스카 테 응메라 노르랑카나 잡고노 테랑 어떻게 지 띠아라 나 뜻도 희는도 말이다
1: 아리
0: 정모 셴나 희는도 말 야 특히 총기나 쇼컨 정도 셴우다 로무 로잉 로차그쿠 던초다가 주 로무 땡치다부 특히 커정그다 로치그쿠르다 크로 그마 그마 그마 야 아주 다 칠가 외쳐 동구 노로치 던초 멍초나 유노거로치 아 던초 한친니 뜨야 아디랑랑가 간니다 소나 스콘너리 잘랑 스콘너리 대치코 잘랑 강랑 동친 동크르 쉬르츠키 간니스키 포군스키 던초 간치그레마 양친당지와 멍초다 들을 때 외쳐 동구 노라 좀베 야 던초 칠근 제구라 몸바나 외쳐 동구노 데일리 정편 좀 도와줘 다 데일린 디구다 정모 세나 다 아딘 제슈 과디난다 제스티 과디난다 셰피 즈탄 더리 토모든 돌리 토토고탄가 삼루 동노 나 테모즈 시그다 흑첨부즈 찌탄다
1: 아디
0: 던초다 니와그 토니다 안간드케 존르케 토니드긴 당저 나 타게 베딘 호타 쳔무 나미 아 예랑 로시 니니기 차크 카다일레 크긍아 코이체 예 던초 니 크게 좋아 더히레 우크 니스 코눈데 쳔무드리 디망나 총진난 제슈크 타와 쳔지고 그 던초 총진나 지르츠케 참치 쳔무디 우크 제리타토 땅니 더비 쉽든 당저와 Dāngzā yāvī sūngmī tūgī tāna tā yā, tā ngūmī chēnā ādī tāwa nāngkā tōnā yukā mēkara. Dēshū rikwā sikūnū tā chēnyā rikwā lī tsē thūmbū. Tāntrō jirchē tāng, tāntrō tī tāwī jirchē kā sāmchī rā tāmū tē shukhtu yī kōnē tāmū chī tsē thūmbū gā rikzhōng dhari. Tāgī yantāna tā wūk sōjīng gā rikni gā nāng dāna tā chī pānsam chūpī. Chanyirikpi tawa, tatukuta ta shen makiwari, ta zu nangdun yina, nangdun kwa yina, chamari kwa yina, ta ganga nangma, ta shen makiwari, ta yoka, ta xirki roo nangzhen rangachiki waka yara mchukne tumudu. Ya ti hanchini chongina ta wuk sachanda, tawa nangka yina ta tarita ta wuk sachata chikku tum dotsa semni, janangan sungi shirakina lakdara tumudu ka. Ya, dantro chongji na azo rang song kham yin na dha. Dantro khori song tun de chongji na ta ola chi cha chewi timo samlu zara dhkhi ziyo. Ya, huin zbji na achi chongji na gangra zi na. Gangra tatgo ti chongji na gajra chukwa. Khechi choftin tawin zewa. Dantro zara de yang chongji na chiga khannam shang gajra chukwa. Ya, dantro pangra zi na. Pangru ti chungji na yang azu mma simchen thamche la chungji na chamu dekhi zhichunga. Tagi chungji na ta rr, ch, zathung. Tantru chungji na te tabi khori te zungnu ga piwa di nandra, mewa di nandra. Tantru te songchu vichu ga samlu. Tantru te tabi khori te tang thamba. Khori te chungji na ta nyezi na khori te thanji vichu ga niwa. Suzi nara te chungji na tenjiri chugi niwa. Ya te hanchi ni te ergen tonshe tantru te chungji na koriq yang chaskunari te tabi jengkang gengjardo dantro di rangshung ka nopa la chukwa. Da changma di ndrayuk niva dara ta ta yuk, ta samtho ku mergande chomjina ta yuk. Di hanchin hibda chomjina, di na uk nyesu konu da chomjina ta ndamu chik ta chas kunari ta.

0: 지금 좋아 옛날에 시기 지금 현대 사무 딱디 아 단초 지금 점제 옛날 야만 롱 옛날 최대나 현대 딱디 모두 모두 옛날아 코리 대통 텀비 크게 잠루즈 코리 대통 텀비 고커 아 단초 총기나 다 고르지 라스과 너무 편심 좋아도 요는데 다 몸이 세나 지금 자 친구들이 또 삼죠
1: 아리 Ganlah kau tinggi, zahsang sebi sangkalan je. Di na gan sunum gandeng lah lenceng tu na dan si nengi. Jendri nonde na cedombi lenceng ke sem kegiyo. Terangin je na dah lenceng neng ketangpo marak kau tinggi. Yang kenambi na lenceng di gunju waras masih tengah nona yang terpani tuju cuci ni. Tang jemi lenceng nengai na kenyapa kau tinggi ni. Sekarang te na di cotor yang ber gap sese lenceng de na sarja dah hiu cianam lah. Somdi tang donzi ni, lencen di somdi ngangkrawa, sarja daki tang daki tang duyin. Taklawa, shilu tang, jishub taklawa, ganjag cairan tang, sonam rinchin yin, chetzi nyambar guadrinchi, yadukuna bada demu, daki delak.
2: Tana bijinji disul jonga yin. Adyelishji iqsaren gir.
3: Adyelishji iqsaren gir.
4: Yang kena baca tu demo. Terang nasir cikgu dah jadi cikgu tengah jar cikgu dah jadi cikgu ur cikgu dah jadi cikgu semca yang laza pembari. Juni dia cik sanjil lencen la nyambar gab sese. Dah jadi cikgu ni ni cikgu ni ur. Jonggu Congdun Buyu Bujang Wang Wentuo Yi Beijing ni. Yorub lang ayun lankan ganyo cong teng huan jir denjik jie ayun. Xiefu Qiu Wei Qi teng nyamda. Jonggu teng yorub lang ganyo cong angala tong jimul jansul jie jendan jim cogu teng ni barang gondzin si di nyamdil sai juk bel. Shukni jir danjig deng donim jir Jonggu deng yorub langga nanggig nyo cong chukbu ngini la gang zide tomi jen cog jie cang la jansul di nyo cong deng ngila tong donim shir tong cunzin hisi tonggang. Zamlong nyo cong zanzig jie jie jir ji shukwa ji xiawi jimul jimji la nyamda shivshir shibar masil Jonggu deng yorub langga huanjur nyo cong ge jiz su wu tal janyim deng chili zigchen rangzin danbi jidir shi. Shukni ji mata da congri ti chukwa nai dun tai ni jimul shiba deng rimzin man ji shi qi deng shangshur tunzi dogo jir qi jie ngila suk gagdiya suk pancin ji semkir shibi nai dun tukshu shibar ganda deng ni. Jonggu deng yorub langga nyo cong de do nyim yongwar damar ganda la tong ji taba shong. Shukni ji ngali lagbi gu ni Jonggu deng yorub langga shir tong cunzin jie jimul jansu la khinun shi de mata da si jin renji la khinun deng shukni jie sem kar nai dun tukshul shi bar ganda deng de shimjig shi ni dabdi janjie shi tum dun bar taba shong. Shukni ji yorub lang nanji jie shirji jie kasub suli yig tan ni lagzil jimul shi ni damar hixi tonggang song jib deng zamlong nyo cong sanzi jie jie jir tan ni jiri deng nyamli la khinun shi bar taba shong. Shukni jie darung ngil tong deng maung bar ka shuk bi nyamli la jidir shi bar taba shong. Wang Wen To Yi Yorub Lang Nanji Ji Nirhun Don Bi Huanjur Nyo Cong Ge Cai Gek Shi Tup La Semkir Shi Bi Cil Danba Deng. Zonggu Ne Yorub Lang Nanji Ji Nai Dun Zhong Sa Ma Yin Bar Nai Dun Tukshul Shi Bi Zhug Bu Yin Ba Jia Zhug Shi. Yorub Lang Deng Zonggu Mek Tel Shigin Cong Yin La Zamlong Nyo Cong Zanzi Ji Rig Su La Cang Ba Deng Pan Cin Jie Kempen La Samlu Dong Vi Ngon Zhu Char Jin Ogu Jemu La Deni Ngalwa Tukshul In Cim Shi Ba Deng Nyamli Ji Gor Kib Sar Wa Cui Shib Shi Ba Wartung sarwa jashtil shi di jechi huanjur panun deng gola shwi tuanchil deng kondun jie denzhig deng danzhig la gandh dung vietil Zonggu deng yorub langga dobkhin balagi bi gama deng. Shifu Chowi Chi dan deng Zonggu na yorub lang nanzhi jie huanjur nyo cong zhugbu gai ching yin. Zonggu shuk deng nyam de yorub lang deng Zonggu nyo cong ngil dung jimul jensul ogu jenzhi deng jiri la khinun ba deng jimul la deni galwa tukchu shi ba. Nyamdan zikchen rangzhin danbi tukchu jizhe cui shibshi di yorub lang deng Zonggu huanjur nyo cong zhiwa ngar li do nyim deng danzhig ngang peji san zhobar gandh dung du yosir. Shukni jih di na jindan jie jie cuk teng niba na Zonggu deng yorub lang ge nyam li deng sib de bai wi ngu zomsa sarwa inba deng shawi ti sib rikag giv jie ti jie shawar gandh l dunga deng jayul jimji deng tamung da cil nir mur ngimbab shi bar gandh deng di. Zonggu deng yorub langga nyo cong ngil tong jimul jensul jie jendan jensuk teng sambar cha zhig geng lak shegi parindol. Africa lomi huan rig ji ci yu jian nian ni tong ni zhi ge lu Africa lomi jia ke bu cong shi de ge leng shi de ge tong shi ji ma li le bi gu ni zhong gu war jie niam li jie si de tong wer li wa xi wo la zhong gu ke li ji Africa lomi ng le tong jia jie ba dang zhong gu ye le ku wa ma li meng wo Africa lomi ri ye le ku la yong wer ga si shi jing wo si Africa lomi sen zhen ji he ge bu zhong yong ba mo lu long gi xin hua sa ren ji ke ng ge sa ren gu bi jian zhe dang len xie ke bu xie ji Africa lomi go la shi wi ngel tong kan da nge te na rang jin dan xiang yi le tun yu bi se ji ko ri ji zhen ba dang shi shu go gon ji le jin chung xie per bai sun xie jin yo Africa lomi zhong gu niam li zhu bu de deng niam de ngel tong deng nyu chung yi le gur ma ci le su ge cha kong se de mer nge ni ri niam li be de ma li le ge bi go ni ngal li le ge bi go ni ja kem ni jian za zin de wa jie sub de tong a dang ni pen niam ji le ngon ji ri xie per ri wa xi yo se ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང Africa lomi nyin ri jin lag jir shepi chungnir kori gangi chunggu keli mongu Africa lomir jachig yo ba dang shugni ji nyamli jie yichi shtambu zig yo ser. Africa lomi chungstig shepi san zig na Africa lomi huan shug jie jakib nangnin chabdil tungwi le kong hi yin la tangdi ya lang stig pelubi mgil na keli dang jachug san zig mong chug jie stob hi ji jigda di ni Africa lomi gola shivi nangnin la nyam da song shib dang torindag dong cheri. Jilun bata na nyewi longi rung la Trungu dang Afirika lomi huanjur nyo cung nyam li la shtanjig ngang gandil dang yo la Trungu keli ji Afirika lomi yang shir weshul shi chukbi nekung dang tamil lag zil, dirli, langkur zochin suq nanggig chabkung si jimji zangu lang yo. Gertsig Jakub Nyamjil Tsukbi Kungshtuk Jakub Jengu Chilbi Tsi Ganyin Tuku Man Sitan Je Tuku Man Bashi Ni Yigchir Man Guba Deng Gertsig Jakub Nyamjil Tsukba Zigni Lu Sorngan Gor Warren Jilvi Saizhug La Jinchim Shung Saizhug Li Shajir Gertsig Jakub Nyamjil Tsukbi Kungshtuk Jakub Warje Tabji Chukbin Je Vir Gandil Tungwi Tanni Baisun Shajin Yonsir Yigchadar Nyintar Bilvi Gertsig Jakub Nyamjil Tsukbi Jakub Gorsi Linzin Lan Tsuk Je Jinchuk Gapsi Mungu bari, sajuk li shajir. Tashta, jelashin jivarin jirduk chenpun zhongzhin wabadang gertsig jakub nyamjil tsukbi kungshtuk jakub warje tabji chukbin jivar gandil tungwi tal banbong shajin wabamasil tamin jie jimil tgwa shigimbi chani janyam tang pansin sanjuk mungzhi tang nyamli bejin wasir. Sajuk li shajir. Denjig tani gertsig jakub nyamjil tsukbi kungshtuk jakub dagi nyamjil ngilashchul bilwi chab kong zobur Jilashin jihgil rangli gdang, jilakung galwi ngni, chamgil suncha dang digzi gugchung, rasung dang ngngil garjir, marni yoyuchung. Chamgil nipur dolmang ji la champub dang si, jilinir nitsilin zhongwar nguanguk dang jarji ngni la champub dongzhin yonsir. Gertsig Jakub Nyamjil Tsukbi Kungshtuk Jakub dag ngochil bi matad, Gertsig Jakub Nyamjil Tsukbi jechi goni torindag dongji cil dambar masil, marli lagbi goni, Zigchina rangzhin dambi nyamli la khinun shi di. Chafsil dang jikang warje jimul fewa dang kungshtuk jakub warje huanjur nyo cung dang matzil suq chabkung ga nipan nyamli jesib da dang ni. Gertsig jakub nyamjil cugbi kurishul pan ni dang jizhin hasuq je dungi pan ji jechir dongdil yo ba jadag shi. Nyantar pelwi gertsig jakub nyamjil cugbi jakub gursi linzin han suq je jin suq dang da nishtung nyerdin lor Uzbekistan ji gertsig jakub nyamjil tsukbi, rikur zhushi jakub jengen kharji inba dang, tuku mansitan dang Azerbaijangi nyamda tamung zhushi jakub jengen kharji tagjal. Gertsig jakub nyamjil tsukbi jakub gorsu linzin lansuk je jinsuk tang jima di sanglu da jabar Uzbekistan ji buhala nipajiri. Arasi nyanshi jie ciyu jenyan jokwa tarna arasi sanzin pujin dang yilanga sanzin peze shichi yangi ciyu jenyan jie gongmur tuku man sitan jie tuku man ba shi ni jimul shi heng. Yakim ni jen jiwa dang hui khir sakil jie niwu la jidir shi sir. Pujin jie rangni jishu jie yilangi chisul na dun tukshul shi par rungdug shi jing o sir. Pujin jie tan dun. Yakumiti Nanunga Longur Kulupi, Din Longu Niki, Shoyung Tapji Jokbin Jivi, Chang Yangi, Yakumiti Jiva, Delangang, Peji Sandrojin Yojang, Nyotung Boritang Paranun Shungatang, Massi Chakunga, Jerry Jemang Tasung Yosir. Pujinji Jedir, Waker Saki Jenivana Mungi Natung Gachin Shiyinla, Urisi Shoji Yilangi Saki Jesulung Jig Delvi, Telum by Sun Shaper, Jilun Shetu. Өрісі ерінгі жүйілді еліңгі түгісілін әдін түгісіліше бір рүғындығы шей дейінсір. Нянканан ба тыңді ежі санжыр ленсін шей царсың ленсінді сумжық ба ламу церіңдің сумжыңган кірва соным церіңдің хуаптын жа цому жіл. Старкілуа дөржі церің шачып, старкілуа ғанчық церіңдің соным рінчін ен. Рүгінзін рөмі чечіғын елім тіпшенні. Тады мүші.
3: Сен
5: Қаларқыл саңын кезірбей, қаңчың күнгер күн.
3: Ырғарчылыр мұндан жер олбей, ырғырсылы жердан ча. Варның түнде пони тақтың ұлы цан.
5: Варның түнде пони тақтың ұлы цан.

0: 야 저거 데모
1: 대리다시 데모이나
0: 데모
1: 그뭐
0: 럭치 그 럭치 그 럭치 그 럭치 그 럭치 그 럭치 그 럭치 그 럭치 그 럭치 그 럭치 그 럭치 그
1: 럭치 먼저 또 당초 소유자를 찾던 거 제가 도마 찾던 거 소유자를 리고 만나 영화 샤란도 온지 원더나 끝내는
0: 야 과든지
1: 아니 또 때문에 또 개그 남봐요 리포 대통령 저 쳤다 가도 갈 거 없지 거니
0: 어디
1: 그냥 그 영화요 찍었나요 리스 지금 오는 거야 이 코 토목 아까 샴바지 먹더나
0: 이 코 토목
1: Ole.
0: Ya, kab jimi resna kot gila dimo.
1: Oh, ya, ya, katin se dimo.
0: Ya, chupa dimo.
2: Ya, dimo, ya, sen tashi chupa. Ngo chupa dimo na.
0: Dimo.
2: Ya, ya, ya, ya.
0: Tēnā chū tērāng lēcēn dīnā āshik dālē lōwā tēptīn jāgā lāngwī kēl sāmzōng zgā chikharīn chūgu sā kūnū gā kālān dā sā zgā tsāmbī lāk chī kār jī
2: Tā chū wā kā dāng dā shīng gōn zhīn bā kā tērāng rōn mā ngā chat tōng wā lōng tēng gā wā kā ngā chū chū lē kōng gā wā kā gōn zhīn bā yī kā kā tā kā rū kā lāk chī kā nī
0: Yā kwa chīn chī
2: Tēnī mā rū nā tā yā dā tā chī chī jāng gōn dō lēn apā mā jāng gōn zhīn yī kā tā kā tā kā rū kā lāk chī kā nī
0: Arī
2: Tātta ni mara una ta rewa zoka.
0: Rewa shazgin?
2: Akkan gharaga sa ala kipule na kipule za zewa ta na kipule khamung jabka tukwa shizi dhamo lazi oya.
0: La kipule na kipule ndati na?
2: Ole ole.
0: Ya la kipule na kipule.
2: Ta yu gapuzi yo. Tira ka yi kika zi shumutu masa shumutu yi nalda. Kaka mhapa tshichi doma zi tangma ala taa ganba zi ta ki laga tangma tiga songtik chik zi
0: Tshichi doma ga sangma tiga songtik chik tu machik nda zi na kutka
2: Lata tshichi doma ga kongrong zi yok
0: Kongrong yonir yonir
2: Yaya da kaka gari kaka mhapa ga tshichi doma taa ganba zi
0: Re
2: Yaya ta dimu
0: Yaya dimu
2: Yaya ta si dia luk terung lop ja
0: Yaya Ya, chukwa dimu.
3: Oh, gwanda ma, dimu.
0: Dimu. Ya, chukwa terangali, chandina, shikidali, lawa, chetin, jaga, langwi. Chala, sunzum, zga, chakarin, chukwa, sukunu, gwa, manandu, sasga, kardiyin.
3: Tungmara, teli, shiman, na, yana, fiyadik, tamdi, kami, yin, dip, tamdi, lakhti, parmin.
0: Ya, kwa, tanchi.
3: Demen, rong, shiyam, danyi, yana, fiyadik, tamdi, kami, yin, dip, tamdi, lakhti, parmin.
0: Ari, ye.
3: Gintan ngariwa doku.
0: Ya, ariwa chizgi.
3: Anwa, dhubig ngatan kapshig dhubiwa yoku.
0: Dhubig ngatan kapshig razi.
3: Ole.
0: Ya, kapjimi lesna kodgila go.
3: O ya, ta ngariwa doku.
0: Ta ariwa chichi marba.
3: Nana, tahtam kong, nana, ngari ga tahtam yitka gada. Skan gari jaskata waskan ya ndema jo kaka ke tere maf karna ngare wayo ke kalam kor ke jong dong gari ke meder ka ga yo khon ti gani ti gari ka ke
0: ya to su ter bungli sana ta kar tan dewa me ko ko ta ya dimu
3: ya ka se demo
0: ya

Yeah,

Yeah,

Simke nyang tam do si kalam tang mu. Zen ke mi tong tor si wan nang de mara. Wan nang chen ji po ni che che ka par la gi yo. Yan za si dan bi chok nam ba ta na kong ni nga chi lawa dur ji chef ting ga lang bi sa khar khar tul chok ko sa se ni la nyam mo zga nyam go ro nyong la ta na sham ni ko dik nu gen cham di lag chi ngar jin ta re wa tar ta ko dik si nu ga la ma la mo ja ga lang bi kha dik ka ri nga yi yesam chon su kun nu ga la yang de yin nam ba su ga tu tu ga ni si nyam mo da la san ro se

야토코남바

yil kang to shin yang sa kang to da jing li ga hsam ge de ni yan tan la song gi ba dang xin zhen ne ge zhen dang zhu di li shi ji ko li ge ma lan zhen chung dan ni ran ni ji ti chu la ran tong gi xi bu de xia ge

yarsedinchi sanglan ji dena tari gi lechen den ji de jo yang ti chul mang bu sik me ka dena ji ntra nga chi lama pro do ma ra kan sa ga mo ni ga lang wi sa shang thu man di san di re sku no ga dar kin ya mun di tho ni pa cha na bi mun zu ju yil terang gi lechen de gar son du pa tang chum ding ga ang kra pa sa rong ta si tu ta kal pa si gu cha chu ta kal pa ang ta sa rong tang son mren chi ni yin ka bi mi lechen ma chu yang chim zum tra tra si de lu sa

0: Chongqing dara. Langak dansum ji Chongqing dara.
1: Chongqing dara. Jenggu shasum ji Chongqing dara.
0: Chongqing dara.
2: Zashti dambi chukun namba chin namba dimu ina. Tata che che ke sanji nang zimba na nang chong jang chuk nian chin keng warka la long chin jie zhub zhimbi chomchin dara xe bi li cun yin. Chukun namba dina tari ki li cun di nang ten nga zi ngar zin ten chong jang chuk nian chin keng teng chong gong zi kuo zong wo zong ma mong sizong ni ji zo zhub teng. Chong jang chuk nian chin keng warka la nian jur di ni zi kuo zong len zhigong zi kishin go chil chan chung zi kuo zong rin li cil yi kuo jang chuk nian chin ju. Секузун ригни кэнчи чинганд бисихэн секузун шибага бочи сожин ригни тарпл цал кунси рогдуб сипи шибага ботми оче танхуй дансин дандэр шкаб дамби кэв япа кодксиул темэн гэлэтэн гэдгэн сугжин кодксиуби чэжгэ тэндэн тэн цамби мондэмш тун наба сог шибага ботми оче танхуй дансин дандэр шкаб дамби кэв япа ла сарукс
3: шибаг дамжи гормоко чаржин Chomchin salonunar marchi yagluqsig.
4: Mipurim shunjiv loqshug. Warib chargil jir jinnum. Zhonghui pal shunggirgini.
3: Bungan zirjin chachun mitog. Ngakam zirjin shibig tanghui.
4: Arigni rangtun jir mangkul. Amangsul arigni jir zaul.
3: Khtamjin gukun gangtang zangwu yin. Khtamjir rintang arjial kim gair mil yin.
5: Shabaga Sejong manjo shimu, shepa tamga hasa. Setu nyandan yosa, selong tekimbapsa. Setje wami longwa, noyarti kolo setjiyinsa. Samarti waman dapjiyinsa. Eyongkyo tokshong, sejong manjo di, takharko tokmi gosong. Eyongko ndokdi mipo, topjeng gwekhe shimu. Kichengo larte, huachengo yandan di, takhipshi omso chesa. Ngari metok zesa, yuandeng kolo zesa, lochi shutub jisang. Tandogo, kolen go tomra, denjoko kahtog. Tanzib go torandani, gergindan bi sonzizin, kaswa pi tundebzin, kakao soso idali, sondrenja lenle idali. Kapshunani chikchik yela, yidub donchen bambu yela. Kinyemo kala ungi sondanda, kinyemo malariwi ngundanda. Kimo kesi de yong da di tani da de lu si su ser ko nu de jip jang ga jin jang a lo jin ba si na kha jang mo ni da su na ngam kha tho ni kha sa ni de ya ni tani ka ra nga ye la ba ra wa ye la sa ga pa ni ga tong zu ga do ro mo ni ga ngo sho la cha chu ni ge ri ge na zu ge ra kan ke sem ge she na zu ko mi kwa zu jin zu ge ra dong gua mi lam de jin zu she na Da du la si song sai ko nu de ri. Donar gari dali tubko sa chenga huen bo yong ma tong thani ko sho yong war bi jian bi qian yong sa te me wa sim ye sa yong gana du ten de go sa la tar jong sim ye sa zi ni te jiao lan ba sim zuo sa zi ni go mi kwa yan no ba mi du yan no gan ge ji sim yi de se ten song yi te ge xue yi ni da ge lao zo ni Inga isa ma randag jawi, gong was ma tenna yinim. Ye randag kaka kwarig dukso, dolam tkaka dolam dukso, doshani kaka sisog dukso, demdela kwarig dukso, 달람니 담그득서 데크플라스 츠득서 하라미 소아만가 고헌비 트마만가 데하미리아만가 자테르고 츠가만가 라데라냐만가 헌노 나르자만가 너너더고 이꾸즈 달람 데무즈 데카소라이 타이스테와 네카르도로 촘타이 동와 네칸르페나다이 기크르 데샤나가 텐데득서 사라찰라 코송득서 글로스히 소히 드트나 쪼히라히 드장 니셈바 드르마로 콩와 제나 쩨메니 나나 잔네바 셈거 그거 응어서니 갈랍제도 긴터톰니 쩨거다오 드네니 쪼거르과로테니 데카르소사니 짜히니 데카르데사니 텐젬니 세이다 쿠셈거 쩨메니 기하르토트거 잠메니 나나예 무쪼슴거 쩨메니 Зүгчагын чамсамго кумменим таро дени таро хинунда та дүлэм хину чачира дүлэм хину тэнд гандари тандайна дүлэм хэсэнсэр кунунда та чаттан чэндэ гангонго чэндэ ау цука качэндэ гэдэро камчэндэ марджига гэрсэ мамджэгши маорохтэн нгабдэгши сэмджинго цуин рамджинго джойн яханджинида гэчамана чаджосэнэри Parana Chejo Senari, the Sichena Hatmunanari, Sichena Dogger Honanari, the Shekatra Samjo, the Tangasimo Lestera, Dutra, Hirgiyaji Yuitahiho, Gail of Tenja Yuitahiho, Gamba Tetra Yuitahiho, Gamba Dana Yuitahiho, Dana Sede Yuitahiho, Tahi de la Pesam Toperho.
6: Homer, support Gap of Tommy Watch of Tankin, Dunderton, Anstor. Jangan lupa, yang nak tangsi pi monsun zombie rendah jayun. Tomer jun tu pi kacatan, sen tu pi kacat kang yuzina ngaco separ gapo tomi wujur tangkun jandar tong. Jono nambala domu kartuk zjono ngomah kora kuatin che thora gombang thoh zino jemsen tamuria. Yari go, tawal kacin kayu jonger gemne sayar tangger cochin cagur jamu shengger. Tartomjur tomo nangge jigadi khwadak jige jigaor tanmi oqor tanzinge jiu namba tandar jige gochin namba samzinge gilgin namba rigzinge sol namba da loja tetgna yu lol namba lo so nyong ji xia namba lar ji khong do de yu jun namba dog tak ji de yu pan namba jirang chen namba so khwat jin nangge li de mo yina di tu jin nangge ti de mo yina Yari go, tatirang anta narkaf suwa pik tamzu yonu. Ati suwa pi charzu gonu. Shakilu chaga namta chuzu gonu. Nijonglun diyaak san jadanda kengne zina. Tanda nasi gonu, shenta gerga namba tsona. Ndif chirtga nimi urdartagana, dif tayo la mishkali yoni. Ndi topa minu chirtgana, dimba lukdo gani goni. Tandi yachung gamchung chubjana, di shabar gapu khtamoni. Nenyat gamu chamona, di kengchivu gagaloni. Tandi mati hiyib dartagana, di mabjigi agyoni. Di todo samji zirina, da khwartak samji gugzug satagdagri. Chana basu, di ngoma shendam girgin pimnu, ngoma kura kwaatan chi, thura goba tozni jimsanta muriya. Tatirang, khtay kumbanjig shumu, khshapa tamga haasandini, harumurik tamkhan dhanda zipenanda, durgunyama kamni khartan khandazgari, unzamo lana jabtan khandazgari. Di pojonsani lantan khandazgari, charsimiksan ayitans gishtangani, Tak tak hidup jangka kerjanya juga, tukar jangka hampir juga. Tapi orang tua na, daripada orang muda tunggu tua anda, dikit nama resti ini ini nari. Dijak tu tukar tiada, dipani mari wam ini nari. Tapi orang tua na, dikit kena kaya kekuasa, di nak sengkut kuasa. Tapi mana jatuh tunggu nuasa, di nak jatuh kuasa. Tapi orang muda na, tak kuat jatuh nuk jatuh nasi mana, ngomah sejuk kaga. Tak kuat jatuh nuk cincin nasi mana, ngomah sejuk kaga. Tapi orang tua na, ngan tak terpisah kanam ni zamar, ngan tak terpisah kan kuat zamar. Sistem 중국 가라마마르

0: Chokala kichi kimchi. Yenna ra kanyi pendundu lopchuk chergay nuni la kandoni zoshay china. Nangni kirgani kirgani yo. Tsemo laka zungna yo. Gona kha tsaka zungi tamsiya torchila. Shuchung raga zungi tsapsiya zorkchila. Jayka ay torchi jimeno. Zayka rao lang jimeno. Kati samayka cha kachataga. Laglin samayka tong kachataga. Tuyena di ngarchi ngi lingi. Aksi tawi. Nga tsukwa tangchi ngumu chigo. Ni ajadar karu shakgo. Ta tosaf singa togo. Ma saksir kitogo. Targiru koyam jadar pengo. Alargiru koyam wam tsendogo. Onda yi. Tangna ta di di pilana shoka eliko di pilana kora eliko onda mena ta chungni khara khacha thukhe tong dora chamba khajung khe tong to yi tangna ngarar jin meni tile kherchi tig mari che chir jin meni na chingo lo tig mari nga holo nga sim chu nga wali tik sim chu jif takki wi gi kan la tik ko chin war mar te wi la der nga ka da ta mo ra gi ni tan do yi tik ham nyen no ko ma wi gi zako sa ke mi ko nga da chur ko ma wi gi zako Nga wari a chanj gare, kir mo chanj gare. Nga wari arche zi chir dung na zire, ngar ta arche zi shab dung na zire. Nga tam tamo shay sim nye zgi maare, ngar do tamo pen sim ben zgi maare. Tam mun na, zik tsomba khan balag na ngab shiga jogwa, nye nye chin jau tam na ngab shiga jogwa. Nda chog za na ba, kara tsaka tuan gushgin na yin, dhagra cha mur sep kishka yin. Nda mu zaka ta, mu shay pa tsaka tsam shiga jogwa, chubshin kwa ra tuk shiga jogwa ya.
1: Ya, ta terang sawa glan digi, chopa tan digi yo sundani. Chog zawa go, chulog zawi shay na tapan, gawla mikir na tapan. Kim chewi laga anjuk, chulog zawi laga anjuk serko ka. Oo lakso, chog zawa gong yo, zomo bi yo. Nilivliwi chang abjari, lugluwa gawari na. Ya lakso kiwi chig chigi, yan lakso chokan jir jiri. Da chog zawa go, sema zanji tsin, armar daji toyin. Tanana nga yarsi chan lak dong shiya chizugnu, xiktur chan lak suandiva chizugnu. Lochuk chan xisikunu kara nga nigi warna, stu do chimak chengu, nigi do chima chengu. Tik khawara nga nukwa yemo chungka. Chuma mi lagu shungsa, gab chigmash chigi chasa. Hmika lang sugum tso, gab do chasugu chig. Da lochuk chan xisikunu di, nga nyom chung tiksa kaab degazi, njigma tsajan gob degazi. Di ka chisigab degaga mela, do kirmo makwe mela. Nga lang nga khan giyo nyer dar tig zugi, tig khar ma chik ngon teni. Tui khawi ma chik jam da ngi, kong sanga sa tukwa karni pindu choy nizi, ka nga yung tangi, na nga ti tangi. Aki dedi gof kai chayi, rima chay chiyong khab zayi. Na tsikar tsawa mele, masam napi tangi, longa shukwa mele namka arka kongi. Nga ngon nga jayi na ni ngor kakchigi, kawa chik chik na ni mo kerdari. Di shaga manzan chalu zungi, giga manzan kongu zungi. Tig khara zi kapsilagri, gomar uzigi chachik sarnagi. Nyenye mong chamni chaksudi, shafshan mong chamni zhondugi. Nyengar jojo nyema ngo chani, chamon jojo daa ngo chani. Nyem chani karma ngo chani zi kitangnu, nga marikhtaga alibin, kesum zhong arar duin. Chukshir gatsa chuchik tari ziguna, nangshukza chuchik pata ziguna, chamandag chikatu, sharmandag yotu. Namu zi gada nga fshaka tsiga chamjigji, chajungar tangjigji.
0: Yarigo, tati rang zoi nandana, tangso aju bimbutun ra jipatang zigutun. Talop tok tak kira lop tok tira ni gwan da na ob de mob de ro zer ka gwan na zer na man na om ni ka kan na zu li tan da ni go si gor jo zo yi tam ngi che ka yi tam ya du nu se ma si zo tan ju nu pon ar chi ga ni ni se ma mer ni chi cha li ti ja mer ni ma to di da ya gam pakam pakam da ma so ngi dam chi ka da ma so ngi da ye ku nu ro go to si da ni ar gi chu nu so ni na da ga lo he de on chen ma de sem kon ko de ron kon ka ma de ta de ro chi mo za na ga zo ai kon di sem cha mo na ga zo ai kon di Tui naf jirgan anagri kargum chesani, nga jama nyanga khonsg mari, dir kargum chesani, nga zo anyangum nyozg mari. Tui mari jang, yusam pakar putung yu, sam kuchung mum dayi dali, tanu pir nyo arna chyo yu namashago, kharjimit na chyo namashago. Ta chu cha chu pi dhigay gunari, chu cha chu pi dhigmai na, sura nyungi chum za tong nare, na cha na pab dhigay gunari. Na cha na pab dhigmai na, che tong na pi shuk che tong nare, sun tila kandali, ta tira ngi kuka shirung tong kiri, chaksa chirung omai dali, ta tira nga chini warangwe. Ta tira chini go, chori ngori lagi, arami racho tohti, ta arshi sikam chari, tsipshin sikam charlota. Ta maa su sheta, rang su sheta, ta rangin sun sunay na, ulura ka yu wakhi sushke lapchini, wakhi kham tarjan kachikur na, tan takami da surak, chi chunga da su kona yao kuz na, topchuk siro chula ka nao ka. Chu trahi sanga sato gani watonu, trahi ka parna na, asak zhiyo, omtak zhiyo ka. Tan di la kanda na, guna seko zon tam se ton ka, sushchung raga zon tsepsi zon ka. Ta ka ten samay ka chakati, lagwen samay ka ton kati zhigno, sa ting da muray. Tui na chui nara ngarum chui yi huwaan sanu, suru rik pakta na huwa tu na chun ngi longa, aga si tuwa. Ta lo chuk chakhi ya, tsuka tsuk chung imi chikgu, ni aja tar karib chikgu. Ta nto sab sar kutu igu, ma sab sar kutu igu. Ta karti kawa shir shi ikanjigu, shir ding muka tong tong ikanjigu. Tui tong na ta ni zuti, ngak zuwa lang sana chui mi nizira, wimbu lang sana jay mi nizik laka na, chun ni gaya nara, tong ni shin chil, ta si ngu nardu namu chogu, sha ngu nardu namu chogu. Ngaru rik sim sieni tig na, zim zi gharkin gup

yang zhar ti dan bi san kan lan ji de na gong ni nga chi kham za che kha ge la ma so lum che dun ji lang bi phai la za che kha se ni ma la nyam mo shi la nyam go ro no zin re te na ta ri gi le chen de ji ge de jo yang ti chul ma pu shi mi ke te na ji ngin tren nga chi la ma che zong ji ge lang bi shang ma la su nu ge se ge nyam mo ji tho ni phan chen na di mo zu ju yel ta ri gi le chen de ge song ri pa tang sum ri gan kher pa se rong ta shi tang ta kel pa shi lu Chachub taa kirpa ngantag senang tang son marin chin yiyan. Rkab jimi li chan nga su yang chir zum. Thar li chan dala tib jint tonang xin khin chi nyang khin chukpo yung la tashu di lakshu.

야 뉴니비 두고 총총소 체나바 데모이나 다타치적 산진능 전반데니나 총우르크 롱칭 운동이 감성거나 총시 쪽소치의 고리시비 디술 카르마 앞지는 거 나총시비가 체크 타통림 체인 안지나 두고 총총체의 리특거 두고 보자지미 리에타나 두고 총총청마게 영 당디 아주 타몽더근노 그 세라 총총 나총시비가 슬림츠나 년주 나총시비가 체크 찬총을 이리그나시죠 나리와이 Ritanachi, Nawasumga, Womailandiga Tanga, Nachung Shipiga, Chicken Rulitara, Achi Lakshizga, Hobjung in Achamore, Lakshilksara, Hobjung Mashipi, Arwenda, Limson, Womagatuka Lakshilti, Achi Young Shira Jungazina, Alonguna Yonuga Chukuchung Chung Chung Maga, Pujar Jimtang Santa, Achi Tangshigan Don Juia. Kuipa Yundan Kinshapa, Parsin Chiki in Jitan Sal, Alongan Hipa Mangna Yung. Yakirb jinte fsilmani. Tuku chong chong chong magi na yoke? Ya, tena tuku chong chong chong magi na wa stola nyunja. Da sang jina chita godi yonu. Yang na sarcha lakshikichoni. Vyaganang ni sayi jekanang ni demi datangi. Lakshilak sarwa zgi chita godi shiyo ya. Tena tuku chong chong chong magi shibta nyungo. 공정소는 Ritang Tangdi in Jana Lakshin Dinjinayang, Chukuchongchong Tsangmaga, Hanarjibka Lunga Markera, Nyambi Wakajali, Jambi Nolanya Yunga Rivayin. Ritana Chukuchongchong Tsangmaga Lakshin Din Jakuga, Tana Shuni Pujarjimga Lakshin Dating Jeldatangi, Nangtuna Ragdizi Tsangmashi Juya. Tana Kungzong Sonam Sakpim, Chikpay Yung Kanli Jelse Kunun Dinjina, Natsu Parpi Jau, Yungna, Tapi Gulak Sichinomba. Yangna Tsarachopa, Kanli Nambar Yorsha Pandanjana, Kargisu, Munsu Sonam Gatara, Yangna Ranga Tan Zawati, Kazamni Kiwatam Mayimber, Niwa Tunchi, Kihang Zangwi, Oloti Chuta Damba, Atamu Ganjana Nistab, Akrigi Rilinu. Tindi Yundan Chaparjana Danuga Chivasgina, Tita Zengenjana Zandi Krieg Sichi Noni. Tony Kirgi Shapatang Yangna Huntung Joker Giva Manchiver, Chipi Chunu, Tatashikuka, Titan Kirgi Injana, Arada Jau Sangitang Koli Jirla, Chumargi Segunda, Tas Hastanani Nugar, the Junglin Diaz Yoka, the Yenara Yang Tamchilinjana, Sichino Nu, Yangna Chansen, Arada Jau Sarazitana, Tatokuchon Sama Higa, as he Tijinta. Tipa garchikaskalun dabjili datangi khchanzan radak yow tang jilwi tamjin mangazi chichu shenar tana radak yow khchanzan gandukura ri tukuchongchong mangazi ka pachir hiyochir radak yow sangi dakhchaku gita radak khchanzan tamjil khsichi nun thamni kargi khsichi nombala kargi ta njana Orguramda Murguni, Hora Chumurguni, Tamuga, Krihsetang Niva Dengri, Yunghili Nazu Rinchin, Armuchi, Nazutang Damba, Yangna Hungung Kurlu, Jina Jirui Jau, Dunjina Kirgi Pirsetang, Yangnan Joa, Gail Jamba Lasqua, Tasum Guti, Arangil Chipuga, Langja Langchin Lasqua, Tamchil, Siti, Nanjuni, Rung of Jirnjuni, Tamuzgrilla, Tana Matamchil, Jinju Tamchik, Sita Kurgunu. Dengjinayang karga xuonamga xtubli mannuga ndiwarala tichenga ngatsi ngiwarta ta kongzang xuonam sikpima xikpayin kanlibjil aradaga jaypo sangi tang kolibjil la chukumargi sekonuga ta lakshil ndatang jaybi nangtun rgdizi chuku chongchong changma shetang nar ta na chungti nivli man zangwazga chago na ta ngiwarta aranga xuonamga chukunda sukuga ta na ngatsi ngiwarta lomnir yukwayi Tambi Chitang Jel, Nung Gisa, Munshung Chichin Dambag, Natsu Jernuga, Ta Hirk, Nu, Olochigan, Jen Yanchel, Hishata Tanchel, Yokas of Jang Yutata, Si Kelchin or Go. Ritana Shunin Jena Tarong Tangchin Donjuil, Kungzung Sonum Serpim, Chipayin, Kalib Jela, Red Japo, Sangitang, Kulib Jela, Chumar Giz.
Ri tuku chongchong samagi la zongtanga kongkura to yoji nga tsi ngiwar to ta sarsya lakshil, girdin lakshil, chekhang tanji la suqwa nga tsi tanda tawi lakshil maaz yoka ta tsangma ta njina lunzin yuyang gachin langa tunchin rigo. Ya, nyang nibi, tuku chong chong so, shunin jinan pu zhar yam ge na chong si pi ga slim cinnang al chet go diyo nu ge chan chong sambu ge nang tun rag di zi chi chong nguk chu ya. Dana tangdi na chong si pi ga slim cinnang al jo ki tingjir ti pa gar jil rig pi shkar kong da sambu chet go diyo si yo. Alang gjer cila ga shin yo nu, dib jin te si le len jo ga nu, amang le len jo ga nu, tuku chong chong cang ma ge yin, shkab tong di shib ta nyun zha, tuku chong chong zi lo ka tang cam ni, si le zga nye mu ni, jo ki tingjir ge nang go diyo si yo. Dana chan chong niwa tipa garchi gana ayang ba nartam zgra si zhong zgi chet go rishi yo. Khtam marchi gan juan tang yo ni di jinta si zhong ra nartama nyan jo ga ni dan jina nartam ra si zhong shi jo ga no ga chuko chong chong chong ma ga yang shkab tuk ting na jor jor khe shibta nyon zha tang di tipa garchi gana ayang ba nartam yukwa zgi si zhong zga ayang nga chi nyan na go ji yo ni tamo si zhong yukwa zgi chet go rishi yo. Zikti chanba rigpi shkar kong gana nga Da na chung shibib jenshi, di tang jenshi ngokchun da tang dhil da tangi azu chanrim ngonguk, chanrim tang dhilwi xishah kor zgin jina ngokchun jiyin. Da na chukuchung chung chung chung ma xisil tari da dungu cikson zga, di na namsi jenchik ni jenchik ri. Nangji se chukuchung chung gangmang zg jenchik shung tang nan zhan zha, chanba huk tang nan zhan zha, darkim jina yung chanba zga xig chapchin zg yuka. Xigini njina chanban da hukdangna da xa yin maa zi xijik ga yoni, rim ga yoni, ca jik ga yoni da mo ga ni cita di jengi zhugu chong chong chang maa ga chan rim chanba nguengu gui ju da njina ranga di tanggab jing xi tang zilwi da lukwa zang maa ji ju, ka nang zang maa ji ju, chimni dik sili ju dihan chini chima alung ji gansu ju, gonji zhunbu gonju, da xe gachi nari Tihan chi nin jina yung tuku chong chong chong ma ge diib jin tev di tang jin xii tang zhilwi xii xia munga zi xii yu ta ta xii gachi. Tihan chi nin xii xim jie luk tang zhil da tingi achi liam cin nguan ma ge choni tuku chong chong chong ma xii ching sa zi gong uchta zi tuku chong chong chong ma sem na yo ke. Tang di jina rig bih gash kong dab jilang diga tanga nab shuk chan rikwa ta chan yir kwa chi mu bala to ge tam ji zgar ge di zi chong ma ngu cho cho yil. Njig ta cho di chul yo tang na tuku chong chong chong ma хэцга нинд мозы данга цэм цэрг цэтэн жо жуйэл ари тук чон чон цама гэдэг дэг юкуз хэра тэнди на чон си пега цэк чоки тэнжэр гэ кэлма сига тэрэн чэт гожгэ унуг сила нэмун дэнига чи нян цэ чин юн жуйэл

0: 这买了下去啊乐乐乐
1: 这给给你把针乐乐乐
0: 能和你腾针啊乐乐乐
1: 这不穿手头接触拿出去别个吃脸成就就给针针针

0: 아니 중국 원천 사용 채무는 고급 시피 와래 nga chur jakub ka kamang mang chi khwa nyam shib dang lag dang jeni a dhi chen bo chi yu le nga chin jam tab chab sam shuk pang ni shog di chab den jig dang thamung gab den jig nyam di chab den jig chi jesta wa sar wa hrtak ki tar pak tong ki pa dang thamung tho sa ki chab de dang ta lang song chup she ki nga chi nong go ka sal dang jar jib den jig er ja khur ga bi ni suk nyam jil cham tar suk chup shuk sa nyam di she ki cher dang ni sa kin da ki mang mang la ngar bi shab de dang ngar bi den jig ngar bi lob de wa thup chi cham jib chang gi
1: 중국의 에카야칼루나튼자급크등중국등에카야칼루나튼자예르송부정거진축람술한리티성더등니사케제덴지가내뚜노고르디질르더랑물신도율중국등에카야칼루자급카히워르가쿵더긍등잠추케긍틀다와먼자와등조이제니오브르슈그니게토타와르슴드시위타브제제진충시데
0: 자님응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응 마탕 차초 치르통 얼갑자선 바탕 잔쿠르질 남튼 파르탕 치르통 사그리 중국당 에카카르도 남튼 제 제크크와르트 판프르 쳄프쉽신 요레 젠지 체르쉽신 바탕 세동 삽답신나 샘당 샘흥아르비 니르인저트베 나치르 조나당 롬줄 지킨 세종 마인비 산지 젠초고 초파스고 제 잠튼 베리라크인데 당니 중국당 에카카르도 남튼 와르체 르라 공플럭 동버 흥아리 망비 르스톱 젠덕출 도초쉐기 바탕 Mengmeng warjir jilun tang zaxi cherg tonggi. Zhongkur ekhaa khartu namtan lar ngali mengwi tanglang wangwagni. Ekhaa khartu namtan je jakib kaka rini tang lopso, chortan, manchi sok chapkong je pshabzhak gongpilag tongwar jachur shendu yu le. Zhongki nirtung nirzhi lote, Zhongkur tang ekhaa khartu namtan je rini beri lorg tankilip shaji jingun tonggi yin. Jimmy loog samni rnga yin nang, Zhongki ekhaa khartu namtan je jakib kakla sajunga loyum shargi rngakil chakchik tang rtong rngak tonggi yin.
1: Ngapa. Gwanjil tang kongyang jinchung shegi. Chewu tamchil yamchurimbab, dewi chishtir shisa chagshi serwaatar, lorji je pherim rungu nang Zhongko tang ekhaya karlu natin je yakub kaka mamang ji panchuga nambar jawa tang gai chig nzamlang la chabi hihul sahchin shiyo. Yechen dana namang jen je sa kongyimba tang hihul natsuga panchin hixin tebri ji darpil shungni. Zhongko tang ekhaya karlu natin yakub kaka mamang ji panchin lobjung tang Panchin huita, panchin gari ji xiebar rigni ji mengzhi gaichin zhig yul. Nga ci sakil rindag gongpil nyamnyung la huita hirtag xaji deng sakung si jakub kagi sakil ndagi gongpil deng danlang la gamechin dambi niban dunbar gabsi shiji yin. Dedang landa sakung si jakub kagi jing sakil ndagi namang jan la zinzhug si de sakil ndagi gongpil deng danlang la panchuk yubi shawa mengzim zhibi. Zhongko tang ekhaya karlu natin je legang shigbi tsukdi tang ekhaya karlu natin tsukdi. Ekhaya karmi tsukdi ji na shigla shigndil yinbi. Rangrang susi gamechin duanpil shi di namang nyamni tang kongyong nyamchu ji tamang tog sakil ndagi mamang tang zamlang jakub kaka mamang la dershil shingi.
0: Ngali tambi Zhongko tang ekhaya karlu natin je legang shigbi tsukdi na shibdi donir tang gongpil shtunlin nyamdi shkipil. Nyamkin chonjig jibshebi dirubje darjin tang tansheng. Ekhaya tang zamlang jakub kaka mangmangche tamung ka kepan tang tambi. Gongpilje wartung rja chenpo tang. Gongpilje waganil dofki chenpo rdan yule.
2: Gangshir yongsi alolub chajie xerig sinda pangvi. Chnaatsu wakshtamji ponya ghayemil shkechig rang febiyong. Dangshda chetzi ig nyamshi nangshimbandan gangjong xerig sinda chanyan.
0: Shunni if Japan dachib jik dang lang khila nyanji Korea songrchub dang nojil donim shibi chanbi nang shikju yele.
3: Ngatsu shima thangye zung, zachim ngatsu dang nyamda yun.
4: Zachim ji ngatsu letang nang charlung yung war songrchub shijin yo.
3: Zachim ji shimang ji jirsi kegang dang ingan dankla shi yun.
4: Zachim na ryakub ki jirsi jachim yamla.
3: 사춘 말하러 걸어왔던 사춘 소중 셰파 사춘 서송 셰파 사춘 송급 셰파 사춘 외출 셰파지는 나수 태문근간 처이기 때문에

0: ཁྱི
1: ཁྱི Chili janji rishji sukchig manji sukchuk stawa shikchan baadang. Di cha cangwi shawiyo redang dang, chili ji cukbi, cungri shangchin yungji rishji sukchig sukchuk lingan rimu karyula. Darti warta, sukchuk sukpil stegni ji rishji sukchig sukchuk rukchur tal, cajin tisang shikchig yo ba masil. Cajin dish dang la, rizong dang siang rambi jengkim naksung waadang sadi naglih zonir daikag dang, shirig manji satsig sukchig nipan donjun yula. Liangshu jenib dakshung yami yo ba hirtuk shunga shik yinla. Liangshu mangyang saati dekhag soosu thamung basu nukta delag ngang shchobchib shibari li. Gorim di chul gati chung goro am yang na chi thongmi thakchul la nontil shungwa yin na njimri changman dandra shikman shi khashun fuyi dertar pshya li. Stegni ji lor tar ghiram chen tabshuk dangpur songrti, jenkim naksung wa dang, saati naksa dekhag lepshin mantnar rishji sokchig sokchub jokhoi dang, demin sokchub dang jibi mangji khibshan chachil pshi yi.
0: Ni tung nyer nga lor chormu shangchi na rishji sugu chigu sugu shubu sorpul teni ji sa zhi delag ngang jabdi lor ji ji santu sarwa chan. Khashun fuyi shay jir. Dana zhirim sugu shubu topu ji gen chan dambi nipa donba shigri sir. Rugu shubu topi sa te yang cangmar tig nyesa ni taran jig tibiyo. Darkab yelakurwa nyungwi di cik yimul. Wanchang liangshu jayla gapsi topzil nam yang hachang topi Nihtung nyer nga lor sugu chig langkir daimu yung cil matang saya shigli gayo. Sa tang nga tsu wartag na nga tsu tang rangshung kam chimi wartag yin yung sil. Nga tsu rangshung kam la jenye tang song shib jay tag jenye rsongwa di na sa tang nga li tag jenye rsongwa yin no. Nyang kanang ba, kong da cengmi nyan ba na sa tang nga tsu war na du ngu mi wartag janja yu jiba di yin.
1: Nyamkanamba, dichu jia ngay da tangji gangarjong sesam lecan ng tongcam da ninchogu. Lecan dir zomzhug ba kontar gangarjil dang, zomzhug gankarwa sunam cairang dang huabdan jia, chomorjil, shtarkilwa agdorji cairang, fchishib shtarkilwa agangchak cairang dang sunam rinchin yin. Rinzin zoma dang mapam gombo niji chejig nyalamda zomba yin, tangarjimi lecan ng nga chol harangjil. Dabdimu?

Tani tenang ge huyalu gu pikam thon dh tong yi samchir ngag nang ge zhiwa mu gang li yiz na. Zhiwa qe ni huyalu shi cei lagyong qen bu yo ba. Zhiwa qe ni huyalu shi cei lagyong qen bu yo li si. Zhiwa qe ni huyalu shi ba zi na, qimu zi li zi na, nga cei zhiwa qe ni huyalu shi go zi. Sem jen zhishtag na shig jitang zha war, dev li nga cu ra rintang yo bi nang tun zhang de zhivin cu shib kaab shiw dang sam zhi xie ni nye go go zi. Qik tong gib jia nir ji lu nag zhun lang shu mang ki gong zhu zhong shan lop chen de gdam shil nang di shay jir. Yuan dan me bi ma na ar jen na ni lig me ba dang alai par zhong lig me ba ma yin bar. Semsa zhwa me ba re zi. Nga zi kong ge darpil tong wi yuan dan xie ba na zhwa ngi sen ji la ba de wo xie par lo zhong xie gok. Doglong chung xie ci lagyong chung tob jang doglong chenpo xie ci lagyong chenpo tob zhwa qe ni hui luk xie ci qe jie hui luk na ranggil ngang yargil jan ten jir la qe la lagyong chenpo tong ngi. Da hun zhu ji na zhwa qe ni hui luk xie ci lagyong chenpo yu lse gong na de sun ji na hun zhu ji na qe ji zong mi ge lin zhe jin nan zha yang na xie cim lin zhe jin nan zhe na mo yi na di nang ge dong nil mang a zi rang rang ge sem na ji zhwa dar da yu giri da ni zhwa de ka si bi go na hun zhu ji na dong nil da mang a zi yang na rang rang ge ji ye chan zha jin nan zhe na mo yi go na ra da tang zhe yu ge hui cha de ta gu hui cha de ta gu nu ka tuwa da rang rang ge hui cha de ta gu ra cha zon di nang ge rang ge chidu hi go nga na rang rang ge sem ni ra ji zhwa zi ge che li dinani de chagab ziwa na, gana chagab ziwa na, dik samchi gu kirga zhwa mga zi cheri da, huay lugay na da lagyong chenpo ziwa ga, da ser gu ga.

0: 야좀나바카톤디히르가당친니로르가왕선전도비로바라데요나디다르타니에데티거덴치그스므니가섬덴가당티거덴치그스므니가섬덴트티거덴치그스므니가낙섬티치거스케르마카브라렌선데근건젠바라
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཁྱི
0: Ya, do bucho demo ina.
2: Nam cho ja demo ina.
0: Demo in demo in cho demo ina thoma rang ning of chuz gan do dizena. Na
2: to ko kung ko kham cho ya.
0: Ya re re re takra dung ko kham cho te ang len sin na shi ta no ga sa she. Na na cho to az gar nga ko bi je che re jin yong go.
2: Mo ya ya ya.
0: To a dong mo do ko ke tsi ngo chi sa u shen yong go.
2: Ya.
0: Tung karu tewam thokang anamas gaye ngomu rawa thakang

0: Jamtin.
1: Ah.
0: Jamtin.
1: Jamtin.
0: Ah. Jamtin. Da. Ole pacha pacha zna ta khawi. Pa ndi pa ma de ton kor kolo jamtin wan ba xernya. Da chor go chi kon chi non jka. Ah. Karma zu jamtin de ta tngi chor go ni hi sunu ja te ta ya da chi cheri jo no ta khig ya. Chevjer gantik nang chevje. Di nang ga ni chi hi sun da chama chen ga.

Ali chokpo namba chokpo ni chokpo gang chin chokpo kwa dendo ji la sokwaan da shiki daa tangay tirang lintsin nang niyang shaadga ma ngaz gara ta. Dina ki chu zuwo yang lintsin nang shiki tangna kargi chi shaadga rag jora zuwo ma ra shaadga ti nga chu li kong ka thamka randa yo ni huang igiri yo nir tani ngay po hui cha randa ga shiki lakji chong chong ri yo nir. Dina che po zi me kara gang tar jang lintsin nang shiki rang rang a chino ga chawar nga uun da chi akhi ga ti chawar ga la ka nir yang ti jinta chwa sarwa chwa jinta nar tsaka tsaka nar u yoke yang ti jinta chu lensa nang ashiko nar ka yang chi jinta chwa kharzik chita nar lama chik manjo ki ti jenga chwa gala ka nera ndrago di tsatso yang na chwa ta chago di tsatso ra tsaka ti shtanga ndang jeb ti jinta chu jinghi ran daga chik chwa ri kobdu ki atap kaf ti tamo yoke yo nar ti jenga lensa nang ashiko tang nara chik naam shar gari alung kata go ni gala ka nera nang zo u chik lensa nang ni chawar nga wote lan atap ka chawar nga wote rang akhi ka jila jo atap ka tez gaiz shalai jo tata chan ka kachem pori Ritina tarung nyez ga chik chik ka kapat ne li na wak nga shik na yona karma cha thamba na raz yo ka karma cha thamba u ndi nga nyez ga chik ka chawan da ne li na wak daga kapat na ne li na wak li nsi nga shik chow yu chow para to na ngar jin thik gav den chik chik sam ni ga sam den nga tang thik gav den chik chik sam ni ga sam den chik thik gav den chik chik sam ni ga nga sam thik chik ar kila ma kapat kho Ritina chin tan chik ka chawar yi chow panda zuko chawar zi ga chza gu zi gi ndrajiyin chwa tsige tsaga shiki titang na shiarga ang tungu luan nara tang nyakchi ka kapar martung nilin matabka

lenari ya thala la mo thala lenari ya ha khon sen bu lari ta tha chang tha chang kha zi lari ya ga tha sha la yun du chen ri ya gar ve ga shi ge ka lu tu ri ya xiang yi de qi la yi su na mu ri ya ma tu le tang ka li yo le ri ta zang na mi pa xiang de su ri ya ka yu le mi pa xiang yi le ti ri ya yo na ta ta tu la xu ne ri ya da de lang a da de na tu le ti ya hua ka zan tu nga la tu le ri ta ga lo ri ga da gu lu bu le ku ri ya san de kwa chi ne da ji le di le ti ya kha ta ji yi se ba ji le ti ya nga da nga gu ma si na ri nga za ne kha su lu ko lu yi ne ri ta te rang ag lun chin tal lun khur ri ya khur ye kha lun ang ala ba ri ta ta ni kam lun yang lu sam ri ya ja ta ge jin ta chong a khu ri ya sam di nya kam ok to la khu ri ya ra chi ma jin ta da ra khu ri ya sa zong er du la chi ti ri ya hua si me don la shu me chu ri ya zan ta len sun jin de mi yi ri dan jia ta bi le san bu la ri yang guo me le he li ma ta na ri ya zan ta le si ba tu me ri ti ya mong o ma shin la la la da re ti yo ko wa shin o la la la na me ri ala ta la nu ti she ra ga la la zi yo nga san di khung sam bo ga na ni su ko ta ga mar to chin da ga da ki li nu khi ni ha ra ng na to ni ya shang lu zi ni han ba jian gu ta nga yong yong chu er ta marik sejim mepa tenda yungwa tmure zini khwalanda lengi.

0: ཁོབ ཚོད བྱེད ཁ
1: ཁྱི དང ལག ཐར ལ ཁྱི ནུན ཇག ཇེ ཐལ ལག ལང ཕྱབ དོ ནི བསམ ཆར ལེ ད དུང ཚང ཚིག དང ལག ཐར ལ ཁྱི ནུན ཇག ཇེ ཐལ ལག ལང ཕྱབ དོ ནི བསམ ཆར ལེ ད དུང ཚང ཚིག དང ལག ཐར ལ ཁྱི ནུན ཇག ཇེ ཐལ ལག ལང ཕྱབ དོ ནི བསམ ཆར ལེ ད དུང ཚང ཚིག དང ལག ཐར ལ ཁྱི ནུན ཇག ཇེ ཐལ ལག ལང ཕྱབ དོ ནི བསམ ཆར ལེ ད དུང ཚང ཚིག དང ལག ཐར ལ ཁྱི ནུན ཇག ཇེ ཐལ ལག ལང ཕྱབ ཁྱི ལོ་ཏུང་ཆོན་གང་ཁ་ཟོལི་ལང་ཁལ་ནབ་ཅིལ་ཏེར་ལི་དེ་ཚོ་ཚོན་ཞང་ཅིན་ཞང་ཁན་དོ་དན་ཅག་རི་གི་ཚ་ཡུང་གང་ཆ་གོང་སི་ཐོན་ཅིལ་ཁོར་ཁང་ད་ཐོན་པ་ན་ཆལ་མི་ཆ་ཅི་ཧོང་པི་རང་གལ་ལེ་ཅིབ་ཞེ་པ་དང་ཡོང་ཅིབ་ནམ་པི་ཨོ་ནི་སེ་ཅུན་དང་ཐན་ཡོང་ཏུང་སང་ཅི་ལག་ཚལ་ལུ་ཅིར་ཅི་ཅི་རི་གུལ་ཁག་ཅིག་ཅུ་ཅིར་ཕན་ཅི་ sartul tang tundi sartul nyamji tang sibla gentil ngang kandil tong wir kima tang shang. Sonhun jia tigsang ni kong gim tsin dun pil tang pisir tunji ni hi nir da so chung xie ba. Sukhang jan zul ni hi jie zhig da tong wa. Tung kong rin tu jen jie shug di wei zul ni shul torindag tong wa. Jian kim kori ngan chi ngin bim nai mu xie ba. Din zhig pe ji jie cai ta dan song xie ba. Zheng duk tan yung pisi tu wii pe jing zho war ngar li kandil tong gi. Jayul sakhi tang dikha ki nikhi yugi keli jia tuan jil tanbu tang bindag nipil til shabshin gansong sha ji langsha tuan di zoli gengzin keli ji jir geng tan shing gilni pewi thai jindag jir shen ni ngar li nduan pil shegi. Jindang ga lukung jir jia qi qi shing nikung sarwi san cil qi tu wii shakhi huang shten zhi qi mi li jing bi cha ni chorngun tang guangdong ga thai jik zo chin jia jayung qi jir lukhi chong ran zig ba. Lukhja ni tenjur la gandil tong wari cui shib tang hui tun jie duan yang gai chen dan. Lodong chuan ganghi zuli langkai jie cuor ngun cu lu tigsang ni kong shir shil ten ji chadib lukhung li ji zu chen li da song di li jin zig chen jie perim la yil ngi da shib tang ke li jian gankar wa tang jiri samu shi. Ki nan jie dan dun. Tigsang ni kong tun li na cuor ngun jie che chi tang gim cing yin. Yakub tigsang ni kong tun li jie tu sa zhen bi Tabji gorkub damzin namu shi di, li ji caizhi tunbu zhenba tang nin tu gi gilipil tong war nihi yu gin gansong shi gi la, nidin ngil tong mitil yachir tong wa. Nginir lirin borjin nirda zhibar zunlin shi di, yang jia tigsang nikong jia denzhi che chi jia caizhi mbabi zhengi. Kangwa zangwa huanjur peji tang zhiyo la mangci lagji tang yong zhiyo bi udumang jia bizil tobi cua cunbi nagzhi gaichin shi yin. Kwarishil chu jia sarta zhengbi cungtun kongbi li ji yin isa. Lodong chuan di yilngi ni jikai jia cubi wartong tang kori la dashib shi kheng hui yub kheng di qimzhi jingu la jilun shimu shi bar masil kheng zang zi zhen tang cungri shir cung suk jia ni cil camjur la nian. Sa kheng dag kong cung ra dan sheng di teng ngang pe jin zhu bi si ji shi tib kheg na khil gi ngin bub shi di yilubab tang shtamba tang gorim dan bar den zhig yin la jen tang dan sheng Zhengduk tang lo jin zong bi tang rib zhen jia Thorgan ga thaychi dan bi kheng zang mang da zhen gi. Bisil tobi kundun la de nin zai chul gin ku sarwa shir lu bar gandu tang di. Mamang mang suk jen zidig cuwi rindan ngan li lag bar gandu di. Huanjur dan tuk yar pil tang bisil tobi peji la angin ni jabjur shi gi. Wang wei tong tang zhang jing gang zhu xiang fun ji duk shib chu shi.
0: Erdab jabi ci erga nyan na. Shangqin yong jie sangni naring gugji fshawar gandag tongwi nyalim chongda silang tabdi. Chongda li, fchachib shu jie Xi Jinping ga sangni naring gugji fshawir kuar jie nzibtun gachin tang, chankun nzibtun gachin jie rgungtun lhobjong tang lakhtar shi ba tang. Tanga zhongyang tang jasil fchachib kang ga jichul gojig tang. Shangqin tanga tang shangqin sijung ga fshayu langbsha donchil namu shibar maasil. Shangchin yongche sangni naring gukji shawi, diram rangshin che jamjib jirdum shikang. Ndanta lakpi gneiv dang lingin la shibdar gheishib shi la, diram jimi shawi lingin gochib shi. Shenzhang zhomba chanji wain chondar shikbar maa silag dam shi la. Chondar lif dandu na. Niwi longge rang, shangchin yongche sangni naring gukji shawi tal diram rangshin che jamjib dang yote. Tambi nal pogyopi napar chobjib shi cil vjachib jala li baadang. Shikbji che chachin dambar maa sil, rangmi ngang shikbji danglim shenkun che napar changmarag shikbji shi san baadang. Sāgnī nārīga zhāmbī ngōgjī lā ḵtānjīg ngā ḵkintil tāng. Tētāng chābjīg, sāgnī nārīga jīm jōngsī tōtam cuanzīn tāl dārūng mandāng sāyū bātāng, nienkāq sārnyāng nācū nōmrāg nī bātāng, zhīrīm chē chēlīr tōpkī xiānbī ngōnggōg cuanzīn jīg nīv hīngārv jīn zāchīg chēshīng ngōngzāng dān. Cuandalī nāñchī tāndu nā. Sāgnī sōsō tāng rīla dēkāg sōsī ngōnggōg cuanzīn tāng ngōgjī sōngjīl yīv tāng fītān bā rībgīr nzabtūn jīr jīnchōng shēgī bātāng. Jōngsā nīr ngōnggōg tāng tōtam cuanzīm shēgī lā. Цариг шимжиг дан сартун дагчур савтан тахтун гипар масл жийн чортын гусун маалга тамрын зэгийхэн тамби налм чагтурын гэвчл намр пелватан ширм нянкар мөнгөг лапу шидэ мөнгөг цонзэн жэ панжи савтан тахтун ги нямгөг нямзэн ганч нанчэп шепатан шавир тохи чэмбу хчигдэп шепа ганган садын тэнжур намба чэпэр шепа рзон тан ецу дэва чиг ширм жэр мөнгөг цонзэн чаржав тамбур чэпэр шепа чэпшини мансуг чив дэтан хойин нэн цуар овр чэртэм шеги цондар нялм жэтэп дипатан Shangchin chortin dhetang yung tankangi, Shangchin yongji sangni nari ngokji shawi peram nisil chabrug shi patang, nrela sangni tang dhekagi samlu jiri ji khtam shala.
1: Dagabi ci juzhin yinji sasud, Tsokhir zhongchir ladu chui lakang nang zhongdil, Shishang dewi tangchin chungi tang, Huangdami yi geba margarini, Lognin dhombi rikchi nyomjig shijinchi. Tuanda arimjin jigdila yobatang sasud ji caimagi nyanji garcha arimji ribana, Dēmē tsū jīgjī nī tālēngāng tāngchīn tēn zōmshōng. Ānē, dērāng lōgnīn jāshīg tōn cī yō, ngā cī ngā mū nī gī yō. Dēwī tāng chibu shū jī tāng dēmāng āyūn hāngkāng gī dūrīng jīng gān jīg chūg sā khir kīn bō cī chīmā gāng wū nian yūl jīn dēn jī tā dēn dī. Ānē shī bā nā wār kīl yīn lā, dī tūn nā ānē yī tūn yīn lā. Dē nā wār gā māng tsū jī lō nā chī wī wā mī lā xiāng cī ngāng gī kīr chūn shī jī māng yīn. Huangdumi yi donglan zimshung ni shijir. Nguanla chilog ngonggog dang nyanyul jia lobsu lognin donjian shang. Diji lognin chogchum chenpu shiba donzi ubi. Ganshun cangma dajir ga kutxin zir. Huangdumi na warik jia wimil lognin donkin shigin la. Cuanhu na mangpan rongzhug kil zhangzin lognin kong cailu gongsi. Cuohir zhongchir ludu ju. Zhongsib jipin lognin donzi rikag rikhun shigin yin. Talu na komo zhongsib da lognin tuanda songni malu jubjil korwi lo yin. Nihtung jil lor lo shesim la wubi komo le du chui jia zharm lognin tuankin shigda jir. Lo de na zhongsib jia lognin tuanbi zhochina nishig samshig angi sa tuanni lo chi korwi lo yin la. Zhongsib jia zhampan lognin le du chui ni angi sa lagtar shibi lo dangpong yin. Shiga gobjil lor jakubji dirim nir chigbi dengur dewa rira da shigla lognin tang shig paichir daji yoba nguanjir shibi mgumban ngi sa tunba tang. Zhongsib da lognin tunji lega de di deni zong jipanji jakub rigni zoshin shigda jir. Shetub di shibi rigni shabshin ranyim janji shalong zhomu torgan gan zami chuan gan la warmit da dangur ten. Rachog longzar da yobi lolun tang shiba cay jang rangchim jie go ka ni Bīlg rīgnī tūngkūng lōngsā jūtabar jīr. Lādū jūna tsūkhir jī ḵārjīt tā nībātāng nī tēkir jārīg tāng wērīg, huērīg, huērīg sūg mārīg māngbūn dīdū shīyō. Sīnzīna dēwā sīmjā ngābzhī rīrgāng tāng rīkhīg chalūngan bābjīl jī gāngsir kātūr tā nīyō jāng tīg chī rīngxī jī dēwā zōngkir tāng wār tīg chalī jīg chalīg yōbā tāng sākūng kātūr tā nībī gāngī shābshī kēpchil chūng lā Zhirim jia rigni shabshi tani shana gakag chenbu yul. Ma chig ni rambar huangdi shig jaba. Malu jobji jinghun la huangdami ya gorishchul lognin tunkangdi karna jivwi haiwi lognin tunchi khidang korlu wani jenji chalata shignin gosam. Noshan devar tenbi rilim jiga chug yin shang vajul gawar tan tung shig la di chul nisim tsum gorinro. Namgu tangwi kaabsi lamgi gangsir sarda langlong chirwa tang charwaan babi di si lamgi ndamji zi di langkur ndamnang da longnin chi. Zhengar chewi gangkir lagba ni chiglan jarni zhongkim shilak ka shang ayar di charwaan babi jen na jendan jen nang cishig yin.

0: Tomei longi nang da longin dong kinti kagagi ni longin kertun shegi bi li chul chungwa dang namkung shir kertin da shir logbar ngaytin jirig yo ba na dunmasa. Longin dong kina gamba li yung shanggi shegir. Zhundi longin dong jina ka cik chibi li ka shigri. Lama zhul ka shang di qi ha chung zhe. Qi chig san na charchin loor dan babje deri. Ma charji lan na shu me rung. Longin dong qi charji lan na Lognin dun tibjil. Lognin dun tsarji tigdi namgung yinla dedi shir logjin ninka jinshig yinsir. Mungi gakagdi sechil huangdami yi gandji nechaddi. Ludu chuyga jipin lognin dun kandji rikagzigni katurda nibi lognin dun kandji daribshidi dobhig jigdi dun kagini lognin dun nisaduba. Lognin dun tsarji shir yungrug yoba jidi cadin jindji lamsul lagdirshi. Hongde de Tomei Makahi ni rima jirjig war chere shing oba dang lu rir dewa rir japan lognin tang jigni dun tabar nganlim shi di. Sanzina dewa samdia ngab zil la yung se dun tabar shi ni. Ka tur dang kerindu kerijib je lejib nambar demu zhig di. Zhongsib je rigni shabshi dewa rish dilba ni jenam dang yinpan jan di mangpan shabshi rijir tabyo. Dagbi zi juzhinin. Lognin dunkin rikig kongma yung nyamgil di lakang nang zhondil di jigdil gi lognin dunbir songa dang. Huangdimi yi shesheng diwa ri jadul shi ni rima zhantag kagi ni diwa zhambar lognin dunda chi. Sasu ki kaabsi lakang nang zhondil di diwa sosir nyanyul di nyam jigda garyo. Cobi li dun di kenru kerijib jen nyan ka zhirsi chani sel yo nang lognin dunbi langwar di gacag datong jichung da songmi. Huangdimi yi shi zhinchul gongmu shigla ma chang shang da lognin danba di na qi nian ka qi di hiri. Lognin dan carni namgung la shir logbi langwar da. Lowar da charchin waba dang rilam namchir di rilam da jir di. Danshug di langwi zhichun chenbi da ba dang. Sasir dang dosig ganyig ji mi shegi rangchil zim rimbar bong yo. Komu dang rima chamar langkur nang zilni nian yul shi di. Lankur nang juangki ji libu damni gini da ba dang lam ngi shig su mernan jor ji nyam da rinilwa zangsal dang zhuilim yangpur shi di. Chan kong ur di zulub zhalaq rang la baitab shi ba yil rinni tar taba shong. Nam kong la lam nor nin chi wa dang zhengir chi wi gankar rikini tar ka wa. Zhigchir ji ngong nin chi wa. Zhoka yi mandang wa so na lognin duan kim shigla chun na chi yu dindan jen nang si shigri. Lognin dung jilwi kurilang kub huangdimi yi kumu lu jila sunbi lu di dunshig shi shung di. Lu dar mazuk dung nyamda shiru da lognin la darin ru kub semchung ma shi bar sabci la ma ni yu bi zhughir da lunga dang. Catib dung janba khurni shig jingur ji dazul zhini say shung la. Jigjig mana lognin di che da rangshug khur sung. Kumu gui shir da darung shi jing ji cita shi jir. Tarda yima namdi rangchimda rimil ngang lognin la databjang mangpun shibi nganchi jimu shig chagda kariyubi ngi namyang loyang shima pusir. Lognin dunbi langwarida turgang zhungsibdi ponjir tongtab. Lo mangbu rang, huangdamiya langkur songnyongwi lamna chornhun zhungsibdi mangji rikulang jiradog shongwi jirim yangri. Wanchila ladu ya dewi lam mangchi wa salam yinshang, nyanka chiwi zangi mungu yubi, zirim ta sungti lognin dunbar gangil chenbu yuji, huangdami yi nyungtur sabi goni dehtir shal. Darda ladu ya zhungsib ji salam changma arndam ji lamda rambar shiyo la, kimchang ririr khartung tabar shiyo. Wanchi ji sajang mamu dang gora nyangwa, damzib ji kongwi dewa dehtag, darda do kong sangma dang, zhunglam caiden ji, Zibi zhungsib da ponjir shung yo. Wotir chagtur zhimji sartan dang yarchil tongwi siji lagbur dini zhungsib darpil la jinchil mibir ginda dang di torgang zhungsib jia nambar jirduk chenbu shung yo la. Huangdamiya lognin dunshi jia langkur diyang damzib ji kongwi salim ni zhungsib jia kul yangwi arndam jia lim sarbi dang juzhin yo. Huangdamiya lim jizang da songa dang rikchi jang chasang da jirwi Dima namjiya riwa yung, di tungh tan ni jim tur song yo sir. Ni tung zhunga lor, 모든가 모라 크기 로그닌 돈비 제트브 사르툴시티 성칭 용서 터몽 마인비 로그닌 총킹 제모식 전니 로르르 디질들 르투 취디 딜은 형 당친다 차릉이 제트 고득시티 디냠데 조샤 만자비 로그닌 제트 그다니 스타무위 긴코 공학가비 나든 특제바당 멍초디 랑미들 로그닌 덴바당 긴코 스터 타터브르시니 Lutu chui tang tebzhin di thangkur mong tsuk jia sambi tsuwa pansim jie tsuk se tang. Talur zorngun jia mong pan rong zhuk sa kal zheng zin lognin keng caiul gongsi huang de miya rikag la yang jir che li jia lognin dun shi jia leng kur sarwa shik shin la. Rik chi cha cheng shen gul teng jang dab de yin. Lognin dun shi jia che chi nying wa ni lognin dun shi jia zheng zin leng kur war tang. Dam zib ji keng bi salim ni arindam jia lang war da. Huang de mi yi ji bi zheng sha zhu ji le tor geng zhong sub lan ji le du shong wi zheng sha zhu ji jing ri. Lu nin cha ngi ji ge zhong sub pan cin wi zhong xi bi zhe le sam zi. Lu nin tuan bar gu bi war sang de xie sheng de bi de ma zhou yin lan huang de mi yi gam de yong ni le ge zi shib si ge lam den tu bu shik shen de. Jin bar de wa mong rin zhu gi bi lam den de teng na geng wa de ngi xi bi wab chig bi ga cha di nang Adema nam jia lhal maan ri bi, zi sim zhu mu bi yo. Lognin tanga zig tang jama tarin rog bi, zhang sha zhub ji la rang, dh ta wii ma sim gil bi, tuan da ghe yin che maan yong. Tara ho rig shang, bai cu te de war kher shang ta du bi, gan bu shi gu di, ku za da hamu ni ci lin di ba tang, wu chig ci jang, shir sha wa zhub jin yo. Huang de me de wii nang song ni, lognin tuan tang rir, jim bar gan bu dir, cham zhi shi ta song ni, go ra zang zha tang, la wa zhi wa, Sama lipa sokde lika dhibruk shepar maasil, tarung kha sokde lakji mungu yang terwari. Ko cheng teng kandil kib, gampu di jimbar huang tami la rungi angi si zibi, lamdan thupu shik terwari. Teng khila dhengar chibi kaabsi lognin tundi, drutsil rimji jie chikdab shimbi, dema nam dema ayun hankang tan zomni lognin lati. Ani shiki lagri khu shirlangni rimba jinti kha shiti, Nang tu du gara duk chung gandhi. Tena gamba tar yu bi shur zi chig buri. Womu gara shik si ni mba shik lun tang shi sir buri. Huang tu mi yi yang tang jar tu lan lho ni ma lang mul. Ani di ngar zin du gara cang ma mu khumar jig song. Morang shir chim tu lu ji ani yu shim bi gara chakul tu bang di. Shim ngar di yin rungu shik la mu sim si shik song. Tēnī zōng zhērīm tā lōgnīn tōn tōn rō tāng rīr mī nām yīng lī sī gārā tāng tōng chī chā dīg shī tī mū lā cīm kīr shī bī dēmū nām lā zhēn lān tā shīn. Dēmū nām jī lōgnīn tōn kīm bā cīm sī zōng yō lā lōgnīn tōn kīm bī jīng rī nāng gā dāmū wā nām cīm sī nyār yō. Huān chī lā rī līm jū lā gā wī rī mā nām yīn tā dēvī nāng tā nī cāng yār nī dā bā yīn lā dēmū nām jī sī chī kū lī mā nāng wā rī shī lā rī mā nām jī jīng Gung ni zhi shuk ji qiam li li ruk shi heng, gan bar dar tuk shen. Yung qiab da mi bi luk nin tuan tang ri ri na ngar shik ni, rui zi la rang nil li ga di, qiam ci yin rik tan tang, yil su lu shen lab, mang sim shik ni ji zhu lu kul ji zhi tuk da jir yo. Dar da luk nin ngi ma shtan gung, nian lu ngi si nam yang shun gu nu jib tang, leng gu ding gu su ji, san rik qiab da ji nian tuan zhin yo la, si ji tang rin zhig hi sha, mang cu ji guan dan da jie yo la. Dewi nang ta gamba tang shiba mungwi sachi tang denchak hisha mungu shig ngagto kona li chabzhuk shi na guh kawa shigri ji bo ceja ji semtsur samu ngang. Lognin tunkin ji chir yungwa na lognin kona zammambar lagda hisha tang sachi yubi cangmi gula la jang jang taba shigri sir. Dewi nisa tang tanshang naikil shabshi shiba na ladu lognin tunkin rakakka lu mangpu rangjir da mi bi zatun yin. De song gamba mangwi dewa la sarji cabcun tang shirchina nyanying ngun da gojik shiba yin la. Lopcha rin juantan lopcha jia lognin tante lorim mawi loma la zhornang danbi ngari tansiang. Lorim tovi loma la galunga damjil tang chanrik chabda jia nyan tani zuhchi manja vi ginkuwa na la kevur shi yo. Puthi shiang shantou jil nyang lopji loma chidun ruma yi lognin la diji shijir. Ani lg ngatsu zhung qirta shani lognin kheng nang ga lognin la tawi gorkib ha zhengnyong. Chechi Lognin nga tsu kam te chil yung vi, nga tsu shiru jen jik tang sarwa tong te jik song si. Shiba ye wab chak bi ga cha de li, shangdi chepan Lognin tan bi, chi duan dan jia rin tang lang xiong. Renung ga gamba tang Shiba tag la, gondan tan zhanyam ngang, chewi rigni shab shi, nyam ta long chu she te jik. Kar ul lam lam ji, rigni mang pan jia lamwa rang mo shi ga dan ta tang. Tengisi Chorhun Jaja Chewi Sachin Tung Tatung Huang Temi Tawi Jirin Jia Lugnin Tung Khen Mungu Shiki Lugnin Tung Bi Lam Ta Tan Song Shiyo. Chonib Sori Warig Rang Chung Kili Jia Duan Dab Ji Lu Mungu Rang Tenggulun Rukh Tung Ta Kang Tsikini Shilung Zengir La Manzambar Lugnin Tan Di Mung Chula Jol Kuli Jinyo. Chokhir Chongchir Jia Yishun Chuan Ji Lu Chi Rang Lini Tung Pura Kang Tsikati Losim Sechi Ki Shangdi Rigni Shabshi Lugpur Jibjinyo. Gozuk Warig Rang Chung Kili Jia Namla Tsirungi Norinag La Lugnin Tuanshil Kani Marig Kai Jia Lugnin Tuanshin Upa Tung Zorjig Rigni Turgang Chimtsang Chaman Bumta Samtan Jigjinyo. Marib Riri Jirim Lugnin Tung Kambayi Nyanyul Chugsa Shtenshin Tansung Ganchar Siti Chorhun jia sanzan diwa tong zhi lagda shenni rigni jia mei ul bar xiang. Nyan ni nyan di lognin jia oi nang chung yi shangdi sambi huayun jia shen cha sabdi zhongkir tang shangdi jibi rigni jia xabshi cha nyum jian di gandil tong jin yo. Caimag rim jin jil di lognin tan car song. Dima daki sim jing ga da tong gang mei shur gorim dan bi ngang tang chin ni zhul. Huang Temi Yi Duan Shil Nama Da Suk Diab Jang Tang Chin La Zang Zha Shi Di Yu Shil Nama Rim Jin Da Lang Kur Da Ji Ji Lang Kur Kur Ni Chui Tan Zhong Dil Jian Da Ni Si Shin. Chi Chul Nier Sim Jia Gap Si Zhong Dil Yung Jia Diwa Su Sur Shim Bi Rima Nam Ji Ji Ni Tal Ji Shirin Zom Shung. Derin Diwa Su Su Lug Nin La Dar Kub Jia Diglim Jian Zha Di Yu Shil Tag La Jun Ma Shung Am Dima Nam Ji Dan Du Bi Lug Nin Sarwa Ayul. Huang Temi Yi Rinpa Jin Tan Zhe Sil Xi Ji Nan Tan Jie Sen Tu Ji. Nian Di Yin Dam Tung Ga Lug Nian Tung Bin Gan Kir Yung Si Lug Nip Xi. No Chil Chi Yung Ma Xiong La Chi Ghi Chun Ma Xiong. Lam Tung Di Xiong Ang Xi Jiang Men Di. Rinpa Di Ghi Yung Si Dian Chi Ghi Ngang Shir Lug Ba Dan Kil Xi Ji Cang Mi Rang Rang Ga Lung Kur Kur Di Shir Lug Ba Di. Nian Chi Gan Zhe Le Zhi Le Di Mug Rim Di Ghi Bi Chul Ya Song. Long U Chub Ji Jie Lur Di Kur Chul Chul. Huang Temi Tang Rima Nam Jia Gang Ji Di Le Tu Ye San Zin Di Wa Sim Jia Ngab Ji Bar Cha Par Shi Heng Lu Ri Dom Tsi Shi Di Zhi Pen Jia Lug Nin Tun Tung Zhi Tung Sim Jia Li Ga Yul. Mo Shi Ke Kher Zhul Li Ri Ke Ke Dob Hi Shi Gin Di Si Jir Wa Tang Ga Wa Tia Ta Sai Di Ni Si Gang Tsi Bi Wa Ri Di Nian Yul Shi Ge Tang Lang Kur Shi Ke Wen Nang Li. Thor Gung Shang Di Rig Ni Mang Pen Jia Chi Ni Ji Ge Ti Shi Li Shi Ge Zhi Le Ta Pa Shong War Ma Sil Chorngun shangdi lungu chubji jia namsa laogun jirwa tawi njira dhugla dianxang shi upi. Huanchila gadaga jirim jia lugnin tunba di qimtsang chaman bimla zhulu kulu jimbi sesim jia mungpan lezi shigda jirwari. Shtankin yuzi lugnin nam yung tunji yin. Dana ladu chui jia lugnin tunkin jimbo cik yin xiang huangda mi dang rima nam jia njirwa mi bi dan song yang ri. Thorganga canlim da Wulhnang chimchim chujin yo, langkuri jia logo la canlong ni yel mul, nyanyu la tanggu wulhnang di, dima nam jia simsa chil yul.
1: Shuni jia chik sanjir kor lak san rugu. Erdab jiwi cib jenye ni cir ganyin var, Zhongku Chongdun Puyi Puchang Wang Wen Toyi, Beijing ni Yorub lang ayun tankang ga, Nyocong tang Huanjir Denjik jia ayun. Shifu Chowi Chi tang nyam da Zhongku tang Yorub lang ga, Nyocong ar ngatong jimla xiansu jia, jindan jinsu tang ni parin guanzim shi di, nyam jil sa rug pe le. Shugni jik danjik dang donim jie Zhongguo dang Yorub langge nanggig nyocong chukbu ngigni la gang zigde Tumi jinsuk jie chen la jinsul di nyocong dang rngatong donim Shirtong chuanzin, hibshi tonggang Nzamlang nyocong sanzik jib jib jib jib shug vzib shawi jimla jimji la Nyamta shibshir shibar masil Zhongguo dang Yorub langge Huanjur nyocong ge jirzik zuwutal Nranyam dang chelli Zikchen ramshin dambi jibdar bshi Shugni jim mamtad congrim tinchuk natun tal jimla shibba dang Ramshin manji sachi dang shangshur tonzi Dongjir qi jir ngisuk gajja su pansin qi sengkwir bshe bing natun takchub bshe bir gandab dangni. Zhongku dang yorub langga nyo chung di donyum yongwar ftamir gandag dongwar tabab xiong. Shug ni jir ngali lakbi goni, Zhongku dang yorub langga fshirtung chuanzin qi jimlus jensu la khirnum xidi. Mimtad da sijim jenji la khirnum dang, shug ni jir sengkwir bshe bing natun takchub bshe bir gandab dangshdi. Shimjig bshi ni stavdi janji fshetim donbar tabab xiong. Shug ni jir yorub lang namjad jib shirji jir kaksib soyig tani laksil jimlus bshi ni. Тэмэр хэвши тонган сонгчуб дан, замлан нюсунг санцэг чип чибжир тани, джэри дан нямдэй ла хэнум шэпэрн табабшунг. Шуг нэчэ дарун, ангэтун дан маунбар кабшуг би нямдэй ла джэдар шэпэрн табабшунг. Ванвэн тойи, юрэв лан намжэ чи нянхэн тонби, хуанчур нюсунг цайкуэг шэтэв ла сэмкруб шэпэй цэл дамба дан. Чунгу на юрэв лан намжэ чи, анатун юнгса маэмбар, анатун тэхчуб шэпэй чубо ямбаб чачубши. Юрэв лан дан чунгу мэхтэл симсунг ямба дан, замлан нюсунг санцэг чи рэсу лан цамба дан. Pansan chi kipan lap samdok tongwi, ngondru chashin ugt, dimul lar tini ngala tachul insam shepa tang, nyamdi chi gorkub sarwa choshib shepa. Wartung sarwa jashilb shite, jachi huanjun partnun tang, gula shu tonchil tang, kondun chi vdenjig tang, vdanjig lar kandag tongwi itil, Zhongko tang yorub lang gar stokhyun bagi bir kimaab tang.
0: Nyankana ba tang di sanjir nyamdug lintsan shi charisong, lintsan di somdrig ba lamu cerang tang, somdrig ngan karwa, sonam cerang tang, huapdana jya tsumukjil, darkil wa durji cerang. Chachib dharkilwa ghanchag cerang dang sonum rinchingin. Ngapam gombu dang rinzin dhruma ni jyushenni. Tadi mushi.
2: Thunjil pegi kynke rzawa la adenjig yartun kynke rmangsha yin.
3: Таны бейджин жи дейсілі нерғысым енні.

Yeah,

Ulam do shoga hepka yulu ya, chesung sayo na sungja yinu ya.

Oh, yeah,

Yeah,

Tung

Yeah,

Ya la go ya, rong dang chen ga lu lu lu go ya, cha ta mo tong ka chang go go ya, nga ti mo thom ka yong go go ya, sa sham bum cho chen yang go go ya, ro ta mo tong ka chang go go ya, nga ti mo ro ga thang go go ya, se kang ge se ro nyang go go ya.

Tanoya,

ya la go ya rong da chen ga lu lu lu go ya sa sa la ko ka so che che go ya sa wa yin ko ka so che ye ya la long ge ti gam chen me ta go ya chang kha ra sang kha ni ti ga ta go ya cha o ma wa ra ni tan ta go ya li mo de ma yo nan de mu re ya sa sa de ha sang wa sa re ya sa ra de sang sang cha mu ni ya la long ge ti gam chen me ta go Deche potong ni tga ta go o ya kada da da ni tna ta go o ya dir mo da mo yo nan da mo re

Oh, yeah.

Yeah,

Yes.

대대모리

0: Nyamkanamba che tsu de moyina. Shuni tsormu da jangchu nyen chen khang wo shke la long chen ji ni ne shwe ye len chen ngon da she ji yin. Ti tsu le tig dang kar ma nga chen ni ti tsu le de ne wa re. Gu zong bi ro mu dang len chen ngon da she ji yin.
1: Tam ge go mu wo long de duo bi ti sim ge ma ji go bu.
0: 一件大事，学我们的各位，从我们的沃克勒农村。地处了的你，地处了吉勒沃的，中央沃克勒农村去，林村的吉通设计。地处了吉你，地处了吉等，干嘛生气沃的，学比三吉勒东西。
2: Tuarmin orkala lontingi shubi sangir.
0: Ditsula vjildang karma samchi ni, ditsula rgadang karma samchi war. Zankur zhiv za dawa ni za pembi war. Helkir melong lintin shtongi dang. Za nyami nyan, abditang ziftun lintin shtongi yin. Ditsula rgadang karma samchi ni, ditsula vjildang karma samchi war. Dribzil lamtun lintin tahtung shaji yin.
3: Dil zil lam tun, jamu lam ni chela kapshu gu doi kan.
4: Dil zil lam tun, jomu chem ni chela sandab shen kan.
5: Dil zil lam tun, nyan mu ngak ni chela sem khtum jal kan.
6: Dil zil lam tun.
0: Di chulu jidang karma simchi ni di chulu jishchik war. Shugbi saringir vjartung shajiyin. Ditsulub jishchik ni ditsulub jishchik dang karma simchi war. Vzankur riyab za mgmir dang, za parwa, za pemba ji la gangjong shalang lintin shtongjiyin la. Zankur riyab za dawa dang, za lhba, za basang, za nima ji la vjartung shajiyin.
3: Khtam ki bimba ririn, ti jim bo jayin.
7: Tīcī mōzhā rīrīn gāngzhōng jī sēngtōng yīn.
6: Gāngzhōng sēlōng.
0: Tīcūlūp jīnī nī, tīcūlūp jīnī dāng gārmā jī wār, tītō sārīngir tātōng shājī yīn.
2: Tōrmīn wārgīlā lōngtīng jī tītō sārīngir.
0: Ditsulub jenyi dang karma jenni ditsulub jiksim war nachung shibir gatsil lintin vjartung shajiyin. Ditsulub jiksim ni ditsulub juji war zankur riv za dawa dang, za lhba, za basang ji la tobri ngirki lintin tahtung shajiyin. Zankur riv za mgmir dang, za parwa, za pemba, za nima ji la vjartung shajiyin.
8: Nachung shibir rishchi tora.
9: Wapi woyo hirka shankam.
10: Rikpi woyo sinjo ye kartu.
9: Na chung shipi yeldi jirze chok.
10: Chokpo chung chung chok.
9: Na chung shipi gatsi je tatu le zun. Tataan ko sumji yen.
0: Ditsu le juzhi mi, ditsu le juzhi dang karma ji war. Ditu saringir jashtung shaji yin. Ditsu le juzhi dang karma ji ni, ditsu le juzhi dang karma simchi war. Chimshchung dang chodlim lintin jashtung shajiyin. Ditsul juzhi dang karma simchi ni ditsul juongi war gangjong shalang lintin jashtung shajiyin. Ditsul juonga ni ditsul juonga dang karma ji war zankur riyab za dawa dang, za lhba, za parwa, za basang ji la jelchi saringir tatung shajiyin. Zankur riyab za mgmir dang, za pemba, za nima ji la jalang ni shtung jiyin.
11: Adelchi xsarngir.
0: Zankur riyab za dawa dang, za lhba, za basang ji la 나충 시비에 가츠 렌츠 타통 샤게당 잔쿠르 리브자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자스통 샤게인 디촐로 조브질니 디촐로 조브질당 카르마 섬치워라 잔쿠르 리브자 다와당 자 르바 자 바승지라 강중 세르슴 레츠 나스통제인라 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자스통 샤게인
11: 아니 난 토인지흐담야 강중스 장등의 길골라 세르삼니
7: 강중세르삼
0: 디초로 조브질당 카르마 섬쩨니 디초로 조브질당 카르마 접지버 아디엘치 사링게르 자르통샤제인 디초로 조브질당 카르마 접쩨니 디초로 저기버 잔쿠르리브 자므므르당 자파르와 자뱀바치라 chimshchung dang chodim lensin shtong jin ba dang zankur ri za da wa dang za lg ba za pa sang za nyima ji la jar tong sha ji yin ti chu le jer ge ni ti chu le jer ge dang karma sim chi war sa ren ger nyam jog lensin shtong ji yin
11: so nun wo shi ge la gong chen
7: so mun wo shi ge la gong chen
0: ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ